0: Papakit-cute na statement. Human talaga ito. Sa Haranapolis yung mga nagpirirma. Mm. Ayan nga. Ining mayor. Ini.
1: Babarluson.
0: Oo. Dahil tatawan yung pundo. Dahil tatawan budget. O, magiging minority ka. O, unless nga magsumpa ka sa kuya sa laog ng anum na taon, akin ka. Ang loyalty mo. Diba? Arong mali ang kain eh. Kaya minsan masabi ka, anong nangyari dito sa tuya? Ano ang sitwasyon ko mga leaders ta sa imbaga talaga nakaangkla? Hostage ka ba kung dahil ka magbali sa mayoriya o sa administrasyon dahil ka makakako ang kwarta o dependiyan kung paano mo ipoproject ang sa imong sadiri o pagposisyon mo bilang leader kang sarong lugar, paano mo ipoposisyon ang sadiri mo na high level pagka issue-based ka lang, mayo ka naman sa personalidad kang nakatukaw. Minsan kay partner, yung bagang ano to, minsan nagsisika ka ng popularidad, babatikusun mo ang nakatukaw for the sake na makuha mo ang attention as in makahagad ka.
1: Oh,
0: pero kung maposisyon ka lang, iahagad mo, tapos pag naitaong ngayon sa emo ni, imbitaran ka magdigdi, ikaman ang mag-ano to. Kasi ho daman kung si sa'yo ay nakadarak ang proyektong iyan, pag nahama na yan, hindi ka naman kayo, malilingawan ka naman kang tao kayo na eh.
1: Yan ang sinasabi ta partner. Ang problema kayo ni Bato de la Rosa, bakong simple ang sa iyang inaatubang na kaso. Maray kung iyan political, halimbawa, talagang halimbawa partner magka halimbawa ang pig iriwalin ninyo manunungod sa politika, medyo ano pa. Pero ini yung iba ang kaso niya eh.
0: Mm-hmm. Kakaiba siya.
1: And saka sinasabi na kang mga expert, kang mga law expert na talagang
0: magabat.
1: Kadakol na mga nagsasabi, mga law expert, mga yan, mga law expert na talagang dapat darahon duman sa dahig si Bato. Yung biyahe talaga.
0: Ay, sa kanyang partner, baga, minsan masabi, maayo man ngayon, ano to, kailang, ito baga mga foreign national, ang kay International Criminal Court nga ng hapot, paano mo ito makukumbinsir? Paano ito nakumbinsir? Based on facts, based on evidences na pinagsumitir. Hindi man pwedeng sabihin na, ay, iyang kaingin ay impluensyahan. Eh, dahil nga, bisado si Bato de la Rosa. Dahil nga, bisado ang presidente. Siyempre, may mga evidence yung pinagpahiling. Pero pag nahiling mangaro kang korte na ini yung ebidensya kay ni garo fabricated man nga garo ang narrative nga kay ni garo pang ano man garo dai garo ba kung tubudable ang ano to dai katubod-tubod ang narration so bae man yan tutubodon pero ini kay nga ni baga parte pigdadara sa husgado tanga ni matawan ning pagkakato na makasimbag kaysa kay tong magiging trial by publicity arugo niyan pag nagtaram ka kontra kay Vice President Sara Duterte urag-uragan ka sa Facebook. Ibaga, maski ang Senado itong institusyon, nagiging pusog ba lang yung partner pag maray ang mga nasa laog. Diba? Garo ma lang yung estudyante, naghahapot ka kung taon tinawang ka ng grade na pula o 74 o bagsak na grade, it's because of your performance. Now, sa Senado, paano ka mo hinihiling kang tao kung paano ka mag-akto kung talagang kagalang-galang ang sa'yo mga aktuasyon na talagang ang tao nakukumbinsir. Sabi ba ka kang Bureau of Fair Partner, pag may kasulo, apodan mo. Ano mo na? Ning apod bago Facebook Live. Pero dapat ito, apod mo na kuta na bago Facebook Live. Tadayin man duman, 7,000 na pulisya on duman, malawag sa Senado. Siyempre, mariakyan kung may ano to. Nakabantay man yan ng ano to.
1: Pigihiling ako partner sa na video. Video kan mga taga-media na iniluwas. Na sa pagultanan kan mga bandang alas dos nin aga sa good alas tres. Na sinasabing iyon paghali ni Bato de la Rosa. Duman sa premises kan Senado.
0: May nakasunod.
1: Itong media duman sa
0: Luwas.
1: Metro Manila, sa Luwas. Nakuanan. Itong paghali kay itong convoy kan mga sasakyan na sinasabing ang nakalunad duman si Bato de la Rosa saka si Robin Padilla.
0: May kasunod na patrol car.
1: May kasunod na patrol car.
0: Sabi baga itong kasunod na patrol car, ito may lunad na official duman partner. Ang sabi duman, hindi ko man nga ito kunboy. Pagluwas nga ya, siya nga ya, nagpawala, ako nagpatuog.
1: Da, sunodan sinda. Pigi,
0: pagpaluwas gate, sunodan. Mm-hmm. Pero pagkang nakaluwas sa premises kang Senado, nasa tinampo na, ako nga ya, nagwala. Ito nga yung nainot. So, nagtuo. Paano may kami mga kunboy? Siyempre, pag nakaluwas ka na sa tinampo, bahala ka naman. Na, ang importante mo lang doon, makaluwas ka sa gate kang Senado.
1: Saka, kuya, na diba? Ipigluwas digdi sa video, partner, pigaalalayan kang mga armadong ano itong usaa. Mga naka-usaa.
0: Oo.
1: Oo. Pigbukasan pa nga ni si roll up. Binukasan, pinaagi, mga bandang alas sa dos, sagkod alas tres ng maga. Tapos may nakabarantay na mga armadong taga-usaa. O duman pa lang.
0: Yun na.
1: Rimati na.
0: Para sasabihin, no? Boss, pag nakaluwas ka sa gate, kayo nang bahala. Oo, kasi sipon ng partner, pag nakaluwas siya ng gate duman kang Senate building, tapos sa tinaw, kung sunod-sunod pa ang convoy, di malisyoso.
1: Oo, mamalis siya. Na,
0: pero kung boss, suway na kami, sige na.
1: Di magiging garo, ordinaryo lang sang sasakyan.
0: Oo, ordinaryo siyang nagbabiyahe. Kisa kayo ito may nakasunod kang pa, di ano yan, mainit sa mata, uy, uto na nga yan, pig ano, di ba? Pero kung duman sa luwas parte, di halik sa Senado, paluwasin da. Ito, maski din sabihin mong convoy, pag may nahilig ang tao na may araw kayo na nakasunod, dahi ka man ma-attract ka.
1: Ang makangalas lang ligdita, kung halimbawa may mga nakabarantay duman na sinasabi, halimbawa lang, may mga nakabarantay duman na NBI, ano tada'y binagat? Ano tada'y binagat?
0: Mayo man nga ng NBI.
1: Ay, sa kata, baka nga ni partner, tibaan, baka totoo man ang ganitong sinasabi ni NBI Director Melvin Matibag na mayo sindang mga ahente duman.
0: Nasa GSIS
1: nga. Tamayo nga ning nagbagat.
0: Nasa GSIS nga ni.
1: Takong siyempre, yaon yan duman, ay babagaton itong paluwas na siyempre maduda.
0: Sa kakuya.
1: Mga bandang alas dos, imedya ning sagod alas tres ning magahon.
0: Magahon.
1: Isa man ang maluwas. Kaya kung ba kong makaduda. Ha?
0: Sa kaday partner, o ini ano lang ni, mga espekulasyon. Bako man yung totoo. Ano lang ni, kumbaga sa pananaw ta lang. Kung tanta kong igwa duman partner ng NBI, di magkaribok duman with the presence kay itong mga supporters, Di ba mainit ang mata ninda?
1: Oo.
0: Sa NBI. O paano ko igwa duman nga 50 and bako magkakaigwa si da duman ng rubo-rubo? Di ba? Kaya nga ni Day nagpapahiling duman. So, siyempre, aram mo na mangyayari.
1: Pigiling ko din sa video kang media duman sa Metro Manila Partners, sa sarong TV network, na nag-standby pa ning haloy sa may gate. Sa may itong garahe kang Senado, si sasakyan.
0: Parking area.
1: Sa parking area, sa may paluwas na. Naggaro nag-ihiling. Siguro mga pirang minuto saka nagluwas ng dire-diretso. Pigilin ko. Hindi kita kaya pwedeng ano ta sa ano ini
0: sa indaman yan.
1: Sa indaman niyo. Data pwede ining iluwas diyan sa tuyang page.
0: Ipa-upload kita kay.
1: Baka ipa-upload kita kaniyo. Nadalang lang nag-aagi lang partner sa wall ko. Itong pangyayari ano. And nahiling ko digdi sa front nga ni isa nag-aagi. Sa pinaka-front kang Senado, nag-agi. May pigbukasan lang na sarong portion kay itong pinto, kay itong Senadong nakasarada. Nakasara.
0: Araw partner dyan, daoglam si dagkang biskast ang Senate building.
1: Tanong.
0: Kadto, kang mga itong mga nakalis sa bulan, may mga sunod-sunod bagang mga bomb threat sa partido, sa Camarines Norte.
1: Sa pirang mga eskwelahan.
0: Araw mo kayo ito, yung mga eskwelahan, yung mga colleges, araw mong ipinasulinda. One entrance, one exit.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Ito, threat pa lang ito. O ining dyan sa Senado, ang nangyari, igwan ng actual mga Sara sightings man da, mala, ta nag-augment ang Marines, may PSPG nga ni Garuduman. O, kung nag-declare tulo si Aplas ka na, o, digdi sa Senado, one entrance, one exit.
1: Iyo.
0: O, di, siyempre, gabos na exit na they authorize, lock, bantayan.
1: Tanganing
0: mayo.
1: Tanganing mayo talaga makaluwas.
0: Mayo, one exit, one entrance, one exit. Oh. Sige daw. Di mayong maluwas. Sarok sa nang ano to. Pag nagluwas ka dyan sa bakong authorized na exit o naglaog ka sa bakong authorized na entrance, kung pirang entrance ba ganoon. O di ano ka dyan, subject for ano, questioning. Tayaong kadigdiyo. Bawal ba kadigdiyo? Ay, malay dahil mas kasi sa'yo, bawal maglaog, magluwas kadigdiyo. O di ba? Di sarok sa nang luluwasan. O di dahil makakaluwas. Diba to? Kaya ito, eh nakulon mga tugang ini dai ni mapupundo sa kuday malilin dai ni mapupundo sa kun na dai mayo nagaako na igwaning nangyaring anomalya kun tano tabig lang nawara si Senador Bato de la Rosa. And sa kun na igwa kang araw kay mga diskusyon itong sinasabi as ininahagan na respeto ka mga senador sa institusyon ay kamo malampo mga senador ang makakabulong ka ini makakataoning linaw ka ini kung gusto panindong ano to gusto panindang tawa ning hustisya ang presensya ninda dyan sa Senado. Pero kung nga na ninda, di pabayaan. Sabi ba ni Senate President Partner, pwede naman na siya maghali. Naabot na niya ang tugatog kang sa iyang karera sa politika. Anytime, pwede siya maghali. And si Subiri Partner, si Subiri ang pita-target ko niya na magbalik na Senate President. Di ba nakadiskusyonan niyan man ni ano to?
1: Ni
0: kay Senador Cayetano. Oh, di ba? Kang ani nga para absent ka man nga ni. Oh, di ba?
1: Oh, nangangalas ako kay Digdiki Cayetano. Pero hindi lang may kaiwal sa ano ano.
0: Mainit ang payo pero. Ipaparabasa ko nga ni sa mga ano to, sa mga post. Piga-upod siyang 10K. Tapos piga-upod ng 10K. 10,000 na pigahagan. Itao mo na itong 10,000. Siguro kang eleksyon, nagpromesa ni na kada Pilipino may 10,000.
1: Yung nag-loss yan, partner.
0: Ito may bula.
1: Oo.
0: May argar ka.
1: Kada saro. Alibang, ika ako, si Jameson, tataong kitang tigris mil. Pagkatapos kang eleksyon.
0: Pero ayuda, style.
1: Basta, ano lang, gratis.
0: Ay, ito man kaya. Pag sa election kaya, partner, mga tugang pigbutasan ng araw kaya, pangangampan niya yan. Dahil ikaw magtubod dyan. Dahil ikaw mag-asa dyan.
1: Garo man lang yan, partner, ano, pag nagpanahon ng election, garo man lang budul-budul.
0: Ay, oh. Kapag kapag kayo, partner.
1: Ang iba dyan, lalo na itong mga nagkakarandidatong senador, ay kadaklan dyan mga parabudul.
0: Oo.
1: Siyempre, popromisahan ka ng abot langit.
0: Oo. Madigdi sa emo.
1: Na kung ano-anong ipopromesa sa emo. Mm. O, araw kayo ni nangyari, di o.
0: Oh, 10,000.
1: 10,000. Tapos, igwa dyan sa emong mapromesang bulit.
0: Bulit?
1: Bulit train.
0: Singit mo pa. Igwa man.
1: Igwa ba ka nagpromesa? Pero hain ang hain. Bullet train.
0: Ang nagpromesa kayo do, si ano
1: ang to? Bullet train, yun naman sa Japan.
0: Sabi na, alam to na yung dumakabalyo. Sabi ka kay partner, pigpromisahan ka na? Gusto mo?
1: Utubon pa. Ay, nako.
0: Isila nga ni ka mo. Pigpromisahan nga ni, dahil nagparapursa.
1: Day mag-asa.
0: Oo. Pigpromisahan ka, garo ka malagan. Nagagagan trabaho, tapos kung may trabaho ka na, nagagagan mo na sweldo. Sabi mong magayon, tawan mo lang po ang trabaho, bahala ka na. Tinawan trabaho, sunod sweldo. Anyway, oras sa tungon yan, 14 minutos na, makaliisang alas 8 ng pagaga. Partner, igwa ka dyan mga babasahon.
1: Halat ka partner.
0: Ano, tama pa sa ano to?
1: Oo.
0: Sige.
1: Ang Jameson Marketing and James Marketing mga tugang, dealer sa Sindakan, Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyo, masababa sa company price. Nagtatabang man Sinda sa gustong magbukas nin Micro Motor Parts na tindahan, Sinda Matukdo asin masupport sa Indo all the way. Kaya sa inpa kamo sa pinakang haloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 taon na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan lang po mga tugang ang main office ninda sa Jameson, Tabuco, Naga City. Kaya nang una partner, may asikasuhon lang itong balating.
0: Anyway, 15 minutos na makalisang alas 8 yun yung pagkagad. Ikaw na maghalap partner at makomersyal lang kita. Okay. At yan baka makaulit na si Sir Chapi de la Cruz o kaya man sarong election officer tanganing...
1: Dahil sa kapartner, mahanap kitang Comelec. Ano?
0: Oh, Comelec. Tapos sa Lunes na...
1: Ano nga niyan? Petsa...
0: 16. Oh, 18, last day.
1: Oh, mga tugang ha, sa mga day pa nagpaparehistro dyan. Oh, sa Lunes, yan naman. magharanap naman kamo ning extension.
0: Oo, hey.
1: Si mga makalingaw dyan, ha?
0: Oo, si
1: sa
0: mga
1: Lunes, deadline na.
0: Deadline na. 16 minutos, makalis ang alas 8 nin pagkaaga. Tiyan, mabwalta kami.
2: Radyo Guapito.
3: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
7: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Conveniente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kompletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakaka-share to kamo na nasa lehitimong kamot ang sa indo pong mga mahal sa buhay. Pag inipo nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa indo mga mahal sa buhay na binabawian buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuha po sa number 7, Milchorte Villanueva Avenue o number 7, Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
3: Good vibes mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
4: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
3: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
4: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
7: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
8: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
9: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
9: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards. Hello.

Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.

0: Oras sa ito kunyan, iguanig itang 31 minutos antas mag 9 o'clock in the morning.
1: Ano partner na kontak mo si...
0: Mga ano to?
1: Mga kayo po ang kontakon.
0: Ang sabi ni Rican Saro, mamaya po kapi-kapi tayo.
1: Bako yan.
0: Ang bako ni Aril Pighabi mo.
1: Itong Kumilek.
0: Ako Kumilek. Sabi niya, Lunes na lang, ta last day. Lunes na lang.
1: Kunya na nga ni ang... Kunya na nga ni...
0: Ma, Lunes na lang da.
1: Kunya na nga ni, tanganing atis.
0: Magpa-interview na po kamo ta, mabalik kami sa Senado. Anyway,
1: araw kang sinasabi ta partner, sa Lunes, yun na po mga tugang ang last day kang registration period.
0: Kang Comelec, voters kang, registration.
1: Oo, voters registration, katakod kang padangadang na barangay SK election. Pero medyo masakit-sakit partner, sa hiling ko lang ha. Kung ako, kung para sa, kung, sa observation ko lang, pero masakit-sakit ini yung itinutulod na, ano nga po kani, extension na naman ng postponement kan barangay election.
0: Oh, yung masakit na yung partner.
1: Pero masakit na yan. Number one, grabe ang iso sa ano niyan sa Congress. Lalong-lalo na duman sa Senado. Ninhuli ta sa Senado niyan, aasikaso ni na partner, impeachment.
0: Oh, impeachment. Oh.
1: Eh, although dahil man sinasabi nila, dahil man makakaulang yang sa pag-ibo pagamanin mga lay, pero most of the time partner ang issue sa impeachment eh medyo magabat pati ang alam mo eh grabe ang mga kontrobersiya yeah. Kaya man, sa hiling ko day medyo day ninda maasikaso yan
0: ang barangay
1: postponement sa election sa barangay
0: so kaday na haluin na yung pagpartner long overdue na yan
1: kaya nga sarok pa yan
0: diba yan pampirana yun panlimang taon na sindangon yan kung sakali diba ano yan dati Mayo pig November
1: saka garo November 2 ang nadangog ko man lang na nagtutulod kay ninyo si Amy Marcos eh.
0: Siya man lang perme.
1: Kaya medyo kaya sa mga ano ta sa mga barangay official so magkarhanda na kamo. Duman sa mga gusto magkarandidato mag pro-prepare na kamo ano.
0: Yung walang pundo pumundo.
1: Oo.
0: Kaya, itong mga mayong kaipuhan kay diyan partner maski barangay ka kaya dapat igwa ka ng pangkampanya no?
1: No, iba na kaya ngun yan ng iba na eh. Panahon iyan na ina nakakamundo ngun yan partner ta ina nakakamundo ngun yan ng mga panahon ta talagang pinasanay na from president to lowest position ha talagang kaipuhan mo ng mag bakal eh stay magbakal. Magbakal ni buto mag gastos para ay, sa partner, election.
0: Oh, eh apo dan taratyan lang ha. Tagaro nag-okay na si Attorney Mike Julia. Sir, apo dan mo lamod ata very very quick lang si Sir Chappie. Tayo man ang nainot sa tuya. Sige, at yung partner makakaulit ta si Sir Chappie de la Cruz. Aramo lang niya itong sitwasyon ngunyan kang mga pumping station, duman sa water spring, dahil kayong Super El Nino, ano na ang sitwasyon ngunyan. And susunod na si Attorney Mike Julia, signify na. And may nag-miss call, good morning, nag-antabay ang Barangay Tanod. Grabe ah.
1: Uy, aay na ka mo.
0: Aay ka na.
1: May kakaulayong kita. Anyway, good morning. Ay, Ma'am Miles Lim Solis, good morning.
0: Ma'am Miles.
1: Kumusta ka na, Ma'am? Pero long time no siya. Good morning, Ma'am po. Pabati, Ma'am po. Ki Prince Fuentes na nag-birthday po. Nag-celebrate po kang sayang third birthday. Kang sayang third birthday, Nonoy. Pawasa kang kakulitan. Nonoy, pasawa kang kakulitan mo. Love, Noy. Okay, sige. Happy birthday, ha? Happy birthday. Siring Monkey, Mr. Lito Miranda, nag-antabay sa tuyo.
0: Hi, good morning, Tabi. Good morning, Sir Lito.
1: May mga bisita dahil siya, kadakol.
0: Ay, ano na yan? Kayang-kaya yan eh, Sir Lito Miranda.
1: May mga bisita dahil siyang mga opisyal.
0: Ay, opisyal. Mga taga-Senali daw yan.
1: Ha?
0: Mga anong...
1: Sakoyan mo da.
0: Distrito mi.
1: Sa distrito ni...
0: Banuaan mi.
1: Banuaan nito.
0: Ay, talaga.
1: Dahil ko lang sabihin, tabaka dama. Makadangog.
0: Ay, makadangog. Pangyayari.
1: Okay.
0: Ige, nasa linya ko dyan si Sir Chappie de la Cruz. Mayo pa? Yao na. Ano? Sige, sabay mo si Sir Chappie, ha? Sige. Apoy ang tarat siya. Nasa linya, partner. Tama-tama. Sumpayan tayo ito si sa imong pinagtutukar, mapanapit man sa issue sa barangay election. Nasa linya ngayon si Attorney Mike Julia kang COMELEC sa siyudad kang Naga. Attorney Mike, good morning si Melvin sa Kasiroy.
2: Good morning po. Nandito sa paradaan po ninda.
1: Opo. Okay. Opo. Good morning, sir.
0: Sige, partner. Oo. Fire.
1: Sir, ano, kumusta? Busy ka mong unyan dyan sa opisina?
2: Ayun po, ang going point sa toyong voter registration, last 2 days na lang po.
1: Mm-hmm.
2: Remaining, ngunyan po nga daw, Sabad at sa Lunes po, last 2 days of registration.
1: Opo. Kumusta dyan, ngunyan, ang turnout as of sa mga oras na initabi, sir?
2: Sa ngunyan, medyo, di man gaya dakol ngunyan, kasi ugma, ang medyo dakol kasi ugma, Friday, okay. 200 plus yun ay pa-registro. Pero ngunyan, okay pa man, manageable pa man ngunyan.
1: Opo. Di
2: man gaya dakol.
1: Oo. Pero kasunod ma si nagparehistro sa kasunod mang Biyernes, bilog na Biyernes?
2: 200 plus po, gabos.
1: Uy, dakol-dakol.
2: Apo.
1: Mm-mm. Sir, pira na ang ano? As of today, pira na ang nagparehistro dyan po sa COMELEC Naga?
2: Eh po, as of ano po, October po kita nagpo-untang sa voter registration, 8,000 plus na po siya nagparehistro pa.
1: Okay. So, lampas na ka mo sa pigsasabi mong target na 8,000?
2: Ayun po, opo, opo, na ano ta na si Kota, si ano ta, estimate na maparistro na reach ta po si ano, 8,000 na goal. Opo.
1: And may natatada pang 2 days, sabi mo nga ni, punggun yan, sagod sa Lunes. So, pira ang pigaasahan ta pang may dadagdagdag di tabi, sir?
2: Siguro, sabihin ito mga 200 garo. Additional 200.
1: Okay, 200. Di pwedeng mga abotin mga 400 kung arong kaya ng sistema.
0: Oh, si itong 8 plus, itong plus 200. Oh, mga piranen. Sir. So, yan tabi, attorney, yan mabibilog na itong mairehistro abot sa Lunes. Yan na ito po si subject naman for Election Registration Board hearing on what schedule, sir?
2: Apo, genuine po ang sa tuwing ano ERB hearing.
1: Mm-hmm. Okay. Pagkatapos ken sir, anong pagkatapos kening registration ta na ang deadline sagkod sa deadline sa Lunes, May 18, ano na ang sunod na gigibuhon? Ano na ang sunod na calendar of activities kan COMELEC?
2: Ay po, pagkatapos po kening ano ta voter registration, syempre ERB hearing June 1, tapos po nakita clustering of precinct na 400 voter per precinct. Tapos po kung yan ang going po ang pag-hire ka itong mga master sa election na mga public school teachers. Tapos po sa sunod ang major activity sa September 28 hanggang October 5, ayan po ang filing certificate candidacy. Tapos pagkampanya man po October 22 to 31, tapos November to po ang satuyang election.
1: Mm-mm. So, ngunyan, mga after kanina yung mga July, yun na po yan, si hiring. Gusto sabihin, pag po na kitang mag-hire, garo maanay ning atrasan, mayo ng dire-diretso na iniyong BSKE.
2: Ayun po, siling ko, tuloy naman po ini yung ano ta, election, miskin may mga proposal o plano pong sa Congress na i-postpon Geraray, pero mas mag-end ngayon yung taon na gibon ang eleksyon.
1: Mm-hmm. So, ang magiging mga polling presinta, mga eskwilahan mang Geraray, sir, mayo kita itong mga outside eskwilahan, na eskwilahan.
2: Ayun po, si Simon po Geraray, itong ginapit na nag-aging eleksyon, mga public school po ang sitwayang gagamitan na voting centers.
1: Mm-hmm. Okay. So, any sir, ano, no extension ini yung registration registration ta sa mga butante?
2: Ayun po, sharing ko po, no extension na po iniyo. Ta, dapat kaya ma-finalize na lang sitwayang list of voter para po maraman doon ako perang functioning precinct, tapos po pera pong teacher i-hire, perang balotang i-imprinta. Kaya po, sabi nga, dati finalist na ang list of voters.
1: Okay.
0: So, ano yun, sir? Hindi po sa ano ta, naging effective si ano to sir, si satellite voters registration ta sir, kaya medyo dikit ang nag paparehistro ngo niyan pun kang ulo dakol ka na Biyernes.
2: Ayun po, siling ka po, dakola punta mga ito pong katuyang satellite voter registration. Ta, siyempre, naibintahan na kang mga kapitan si mga ananda registrant. Kaya po, dakola tamang po ito. Kaya po, dahil nagayo dakol ang last minute registration.
0: Okay, so any adjustment sir, just in case igwan yung mga sunod pang voter registration, tanahiling tang effective, anong pwedeng i-inject pa ng mga approaches tanganing mas maging epektibo pa ini sa mga masunod.
2: Dapat siguro pwede man maka ano second round pag ano pag may oras pa baga, pag may satellite registration, kung pwede pa mag second round para ma dapat ko pang may pa registro tapos siguro sa mga malls siguro makontact mo kitang registration sa malls kung may schedule naman satellite registration.
0: Ah, okay. So pag may mga pagtapos nga kang elections kang barangay, tungtos igwa pang voters registration, but sabihon, aside kay itong regular na schedule, sana makadubligiraray, tanganing mas dakul pa. And kung igwa pa ng pagkakataon sa mga mall namang gibuhon.
2: Ay po, tama po yan. Pero definitely po, igwa kitang voter registration naman. Pagkatapos ng election pa sa November, siguro ba mga February naman, all year round naman ang registration next year in preparation for the 2020 national local election.
0: Ah, okay. So ngayon sir, itong ano rin sa makakapaluwas kayo kay itong official numbers kang registered voters kang COMELEC Naga.
2: Siguro po mga August po garo, mga August pag final na po ang itong project presenta. Baka po August pwede na makakuha itong mga public or ang mga kandidato ng listahan ka mga botan.
0: Okay.
1: Okay, sige. Okay. May naman, attorney, siguro pangapunan ta na lang. Duman sa Lunes. Mga day pa nagpaparehistro sa Lunes.
2: Ayun po, sabi, ito pong day pa nagpaparehistro, gusto po maghabol. Magiging na po ngayon na Sabado habang day pa ngayon dakol. Day na po kita mahalat ng Lunes, which is the last day. Magdala lang po ng birth certificate naman sa 15 to 17 years old. Tapos po, any government issued ID po sa 18 years old above. Yan lang po, mag-register na po ng amay ngayon pong Sabado para po at least dahil makisusuan sa last day sa Lunes.
1: Okay. Thank you very much, sir, sa oras na ano ha, pagpaon na po sa Muya na ma-interview.
0: Thank you, Atty. Michael. Thank you po.
2: Okay po. Salamat po.
1: Thank you.
0: Ayos. Makatugang si Atty. Michael Julia, kang Commission on Election, digdi sa Laogan, Syudad ng Naga. Lapit man sa mga aktibidad para man sa BSKE o yung barangay Sanggunang Kabataan election sa November 2, 2026.
1: Okay.
0: O, si mga barangay kagawad o mga kandidatong barangay kagawad, asisti rin na nindo si mga dai pa nakakarehistro, bitana.
1: Oo. Pwede ba yan, partner?
0: Dai. Sabi ko, yung ganyan ro na.
1: Yung kami na ro. Parehistro.
0: Parehistro. Tabachan kayo, baka maispatan ka mo dyan. Gibuhan pa yung issue sa Indo. Pero pwede ba yung encourage? Encourage lang yung Indo. Oh, sige.
1: Okay, okay. O, yalat ko na.
0: Oh, sige.
1: Sa oras nin pa nga ipo, igwa ka po nin, igwa po ka mo nin kadamay, ha?
0: Ay, grabe. Mm-hmm. Si, partner, si Pulo, kung sa pagkangaipo, sinda lang. Sasangra niyan.
1: Marami pa si Bato, kadakol ka na. Sina doon. Sa mga oras po kampanya po, igwa ka po ning kadamay. Turn your gadget into budget. Madyan na po sa HDP Pawn Shop. Sa HDP Pawn Shop, palangkaw ang kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate, ang pawn shop na may puso mga tugang. Kasama mo ang HDP Pawn Shop. Nag-ako po sindanin mobile, as in man smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, as in ibapang collateral na may extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuan po nindo. Madyana ang HDP Pawn Shop, igwapo mga tugang ng pitong branches, arog sa Laogan, Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan, kan Entrance Gate, kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, kataid kan Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, kataid sana kan LCC Calabanga, sa Alpero Street, San Roque, Iriga City, sa Hampanglang, kan East West Rural Bank, sa San Antonio, Poblacion, Nabwa, kahampang lang ka na nabwa public market kataid kan motor trade asin man sa B112 building, Renacimiento Street and Biak na Bato Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HGP Phone Shop and Phone Shop na may puso. Sa kusina man mga tugang, dapat marikas tipid asin ligtas. Uyan na ang Brax LPG Supply na authorized seller ka na Petron Gasol, St. Vincent ka, sa Sinmabuhay Gas Savers, as Gas Savers. Mga LPG brand subok na maray ang kalidad, abot kaya ang preso asin libre pa ang delivery. Makuka po sinta sa Roa sa Avenue Diversion Road, Concepcion, Pequeña sa atubangan lang kan SWMO Office ang pinakabagong branch asin ang pinaka-enot na branch sa Zone 4 Maharlika Highway, Concepcion Grande atubangan lang kan Social Supermart harani sa Pepsi Plant. Apodan lang po sinta sa 0908-388-1183 o kaya man 0917-580-1303 para sa free delivery Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
0: Pero paghali sa kusina partner, aramon niya to kung ano ang magiging kamugtakan ngunyan ka mga water sources tigli po sa laog kang syudad kang Naga dyan sa spring sa kasi mga pumping station kang Metro Naga Water District. Nasa linya ang medyo dahil mangkaagid na mariki Senador Bato de la Rosa. Nasa linya si Sir Chapi de la Cruz kang MNWD. Sir Chapi, good morning.
3: Morning. Good morning. Sir Melvin, good morning po sa kamusta pa rin ninyo.
0: Kaibahan ko si Roy.
1: Opo,
3: Roy, good morning po.
1: Morning,
3: good
1: morning.
0: Morning. Sir, ma-direct on me na. Kumusta sir ang water sources na medyo ang kadaklan sa ito naghahapot? Ano ngayon ta? Mainito ng panahon ngayon. Grabe ang init. May pag-ora na kadikit. May epekto man dahil eh, dyan sa water sources sa water spring as in sa satuya mga pumping station. Sir Chapi, go ahead sir.
3: Actually po, may mga isolated cases kita mo niyan na medyo nahuraan po ng tubig or nagduya sa supply kang tubig. Especially hindi pong parte kang Gainsa na dati po napatupigan ta na yan hanggang naman sa Poblasyon 1 sa Kados. Ngunyan po nagkakaproblema. May problema po itong Mabulo Reserva. Ang Mabulo Reserva kaya po, yun ang reservoir na nagtutulak ang tubig. Rin sa Gainsa, sa may parting Sabang as in Iguardan. So, sa ngunyan po, naghahanap ng motor na pwedeng i-revive duman sa Mabulo Reservoir. Na dati-rati po, ang sendang binubugang pressure is nasa 50 to 51 PSI. Pero ngunyan po, nagbagtak siya ng 8 PSI na siya.
0: Pira?
3: So, short. Short lang nagbaba si
1: pira sir si ibinaba, pira si ibinaba, pira na lang.
3: 8 PSI na lang po si buga ng yung motor. 8 PSI po.
1: Paghali sa sir. Paghali sa 50 naging 8 na lang.
3: 8 na lang po ang buga ng submersible motor. Kaya po nagduman po ang satuyang electromechanical maintenance team para po i-check itong motor as in ma-revive. Pati ang pirahe po, nagbagsak naman siya.
1: Mm-hmm.
3: So, siguro, araniyo ka itong mga isigidong mga pabarangon out ng pag-aabot ng kuryente.
1: Oo.
3: Ang mana, sa tuya mga motor. Iguaman po mga parte na dati man lang na problema. Hindi po sa may parting manggayawan, puro, sinpundado.
1: Mm-hmm. Okay. Oo. Ini sir ano, water spring source, kumusta? Sir.
0: Sir Chapi.
1: Medyo kaya may gano'n may problema ang linya ta. Gano'n naputol? Naputol sa yan. Sige, pwede pa man 'yan mga pirang ano pa bago kita mag ko 'yan.
0: So, nagbaba ng ano to? Grabe si big baba. Ano to?
1: From 50 to 8
0: PSI ang per second.
1: Lingaw lang ko si Garo si Puwersa yang kan si ano si
0: tubig na pinagsusupsup.
1: Okay na? Okay, sige. Balikan ta si Mr. Chapi de la Cruz. Sir, ang apot ko, ano nga itong pigya sabi mo, itong naputol ka?
3: Yes po. Ang kala ko sige pa kitang ano nakita.
1: Oo, nakat kita. Oo. Ano nga itong sabi mo?
3: Actually po ang satuyang gabus ng mga pumping sa mga water sources niya to pumping stations. So mga spring sources niya to nasa normal pa pong level. Ano po? Especially init pong mga springs nayaon po sa five-parting pili, hindi pong anayan and umangrap, halos nasa abnormal pa po siya at may pinapahiling pa siyang mga ob. So, ini pong mga pumping stations, nasa normal man po ini.
1: Okay.
3: Pero ang may sinasaro-saro na po yan, ang electromechanical maintenance team na sa preventive maintenance. Man po itong extreme El Nino, at least nakaprepare na po ang gamos ng mga pumping stations. Naliniga na, and then na-check na ang mga submersible motor. Umabot man po at ang init na iniyo, mas magrabe pag nag-ablaw po ang third quarter ng ngunya na taon.
1: Okay.
3: Tayo po ang pag-asa na by third quarter of this year, mas matindi pa init na ini. Ngayon nga ni po, ang index ng ngunya, minsan nag-45, 46. So medyo halang kao na po ang sa tuyang init kang panahon.
1: Sir Chapi.
3: Yes po.
1: Oo. Pag nagkakaigwa ning rotational brownout aro kaning manual load dropping, nakaapektar ba ini sa operasyon kang Metro Naga Water District?
3: Ayo po, dako lang epekto po ini sa pag-operate kang sa toy mga pumping stations.
1: So
3: once po shutdown ini, biglang nag-shutdown ang sa toyang kuryente, ang tendency po kang tubig maghurus po sa kaskason siya maghurus pababa. Ali po sa upper barangay, mahurus po sa pababa pati sa sentro. And then ma-restart na naman ang sa toy mga pumping stations. So kaypuhan po mag-develop na naman ning pressure ta sigurado po ubos na po ang tubig ayan. Linyo. Kaya ang ginigilong mo po, baray man, igwa pong ipinapaluwas na schedule ang NGC at Kasoreco. Kaya po na-antisiparan mo na. So, kung halimbawa po alas 9 ning banggi, may brownout or alas 8 ning banggi,
1: magkakaigwa
3: ng brownout. So, 15 minutes before the schedule brownout, ma-shift na po kami sa generator. Tangani po, dahil na po kita magkaigwang problema pag-abot po sa pagpag- So, lang po kami naghihiling sa mga schedule po kang GCP.
1: Opo. Oo. Pero duman sa muya, naris ako pag nag-brown out, nagkukusog ang nagkakaigwa ng bulos. Ano daw yan?
3: Yan po yan.
1: Yan sa Concepcion.
3: Ba't nagdugod po?
1: Pag-araw kayo, anong nailang kaya?
3: Baliktado.
1: Sabi ko, brown out, nagkusog si Bulos.
3: Sir Melvin, duwang bagay kaya yan. Isahaw rin doon yan, pag nagba-brown out, turug pa kung halawig ang brown out, makusog ang pressure sa linya dahil sa mga nagagaramit yung busto.
4: Mayong kurinti.
3: Pagkatayang kang harong, magkapira ang harong na may mga kam. Kaya parang
1: arog pa lang yan kaya.
4: Arog pa lang yan.
1: Okay.
3: Pag nagkakaigwa ng about 12 hours na schedule from ang MNWD po, dikit ang problema na no water. Dahil si mga nagagamit yung booster pump, dahil sila makagamit dahil brown out.
1: Tama. Yan sabi ko, ihapot ko daw niya ako yan sa MNWD ng arog ka yan. Kung makukuha ninda ang, kung makakaigwa ng kasimbaga.
3: Sa mo yung mga lagers, na naka-deploy sa kada barangay din sa coverage kang MNWD.
1: Hindi
3: po yan ang karo, me. Pag nahihiling mo yung graph kang lager, niya ako harlang kawon during the katong schedule bro ng Kasoreg. So, kami po nahihiling na ining areyang ini, dakul digdi ang nagagaramit yung mga booster.
1: Ano ba yan, sir? Lakop ba yan sa, kadakul ba yan sa mga barangay digdi sa Naga? Kadakul arog kayo na sitwasyon?
3: Kadakul pa po. Actually po, basta makalaod, takong dahil magtugot ang mga may sadiri kang haro, dahil po kita nangakalaod.
1: Oo.
3: So, dapat naraan yung sinang notisya na may suspected kaming nagagamit sila ng booster pump.
1: Mm-mm.
3: Na dapat na ma-inspect kang mga pag-iriba, may takong dahi, sa muya pong papadaraan sila ng notice of disconnection kaya.
1: Okay.
0: So yan pa lang, sir. Garo, may mapping naman kamo ka mga area, service area, kung saan may potential na mga nagagamit ng booster pump.
3: Yan po. Actually, Sir Melvin, Sir Roy, naihiling mo po yan sa billing documents. Naihiling mo po yan. Ang sarong barangay, nagkakagawa ng pagluya ng bulos ng tubig, maihiling mo po sa mga harong na darakulaw ng konsumo pero yung kataray tinda,
1: dikit
3: na konsumo. Mm-hmm. So, iyan po ang tinatarget ming mga harong na yan na ma-inspection. Actually nga ni po, iguan na po kaming napadarahan ng mga ning notice of violation ng pagawad ng barangay, kapitan kang barangay, na nagagarant ng booster pump na migwa kitang existing na ordinansa kay yan. So, sa muya po, pagpapangapunan hindi sa mga opisyalis dito sa barangay na sunod dun ta po si ordinansa kang silad kang naga nangali po may kita nagkakaproblema pag po sa supply kang tubig. Dahil dyan po sa mga booster pump at wala pong bagay ang pagsak ng presyo. Kapag nasa na po ang magkakaigwan ng pakusog na presyo pero si mga kataray po rin dohirak man nawawaraan po ng
0: Sige.
1: Okay, sige, Sir Chappy, thank you. Medyo
0: Kapos na kami, sir.
1: Kami
0: Sir Chappy, salamat po maray sa pag-accommodate sa Moy Maski Aldo ng Sabado. Thank you, sir.
3: Mabalos, Sir Melvin. Sir Roy, mabalos man po. Saka, di ko po kalalawagun si Bato. Maloy ako tumalaga.

0: Greetings.
1: Okay na, okay na ako partner. Ta, yao na si
0: Jet
1: Patrocinio. Sige, pating saong-saong hindi sa
0: gwen. Lakula ka, oo.
1: Oh. Ay, alat ka. Oh. Elizabeth Deho. Okay. Ang sabi niya, okay. Ay, natural po talaga yun. Yun na nga itong sabi ni Mr. De La Cruz. May comment kasi di si Elizabeth Deho manunungod sa
0: supply.
1: Tubig. Okay. Sige, tayo na po si Sir Bong Rodriguez.
0: Oo, masunod na.
1: Oo, magantaway ka mo, takadakol sa mga development.
0: Oy, pabutan ko lang ng happy happy birthday, belated happy birthday si ang aming founder ng Gamma Epsilon Fraternity, si Brad, founder Tay Sid Vasquez, ang aming founder sa Gamma Epsilon, at si Brad Rico Santiago ng Bulacan. Happy happy birthday, Brad, at kay brother Johnny Escote ng Gamma Epsilon dyan sa Cavite. Maraming maraming salamat, mga brother. Good morning sa inyo at belated happy birthday. Sa pangaran ka mga pag-iribas sa luwas, sa gapabot ni na impormasyon, asin sa mga nakaulay niya tungkol na ang pag-aaga, ngunyan aldo na Sabado, sa Lado Technical, si Angelica Salcedo, Third Verdeo, si James Sombrinha. Kami po ang sinong nakaibahan, hindi sa programang Double Target.
1: Hindi po si RSR.
0: Aba sa dulikod sa Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa Indong pag-antabay.
2: Radyo Guapito. Sa mga nagbabiyahe o pasirik sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
3: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
4: Kaka-art! Kaka-art!
5: Uy, she! Ang sigla mo pa rin kahit puyat!
4: Naman! Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
5: Tiwala sa 4 superfoods?
4: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba! Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
8: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
9: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
10: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabe lang sa manibela, as in dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, as in pwedeng bawianin buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per hora kaysa kung mapadalagan sa nakita ning 40 km per hora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transport.

0: Transportation Office. Pungkaras, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gapos ini sa Ibongkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bongkaras!
1: Okay, good morning. Sabado na naman po, nakahabol kita. Straight hali sa biyahe sa Metro Manila. Pasensya na po kung medyo grogi-grogi pa. Alawig si biyahe, si late. Good morning, partner Gigi. Kumusta ka, Tabi?
2: Good morning, partner Bong. Araw po sa imo, nagre-recover po kita.
1: Grabe
2: yung kapagalan. Sa success kang International Hot Air Balloon and Music Festival. And right after, partner Bong, nag-final exams man kami. Grabe, pero ngunyan, nakahangos na, tapos naman na po. Si
1: congratulations. So, dikit na. Pirang ano ka pa, partner? Pirang semester bago mag-bar exam?
2: Mag-graduate na po ako ngunyan na June.
1: Oh,
2: so, next year, preparation na, hopefully po.
1: For the bar exams. Pirang bulan ang preparation
2: usually? September po ang bar exam. Okay. So, kung next year po, a year.
1: Okay. So, digdig ka ma-bar sa Naga?
2: Pag-iisipan ko pa po, partner. Depende sa situation. Kapag
1: di ka, mapa-assemble kami ng banda na ma-send off sa imo sa bar ops.
2: Iyo, magayon yan para motivated.
1: Iyo po. Anyway, speaking of Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival, hali po ako sa Manila, nag-executive check-up po ako. Si doktor ko, si Sakuyang cardiologist, nabaritaan niya na nagkaigwa ng first ever Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Sabi niya, aki pa daa siya, gusto niya na yan gibuhon. However, dayda siya nakakaduman sa Clark or sa Lubao dahil nga ni masakiton, dahil grabe ang traffic.
2: Opo.
1: Pag gano. So sabi niya, baka sakali,
2: digdida
1: siya sa Naga makaswerte. So sabi niya, this year ngayon, itong masunod, we're 9 months away, by the way, sa March, gigibuhon ang second Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Correct. So may Isarog na kitang siguradong ma-attend.
2: Yes, from outside
1: Bicol. Dr. Claridades, na yaon dyan sa St. Luke's. Anyway,
2: talaga magayon ang ano po sa tourism.
1: Definitely. Ang potential niya is sa Dakulao na Maray. This time, itong test flight ta, syempre, gwapang mga challenges. Ta 45 days na preparasyon.
2: Yes.
1: Pero if you could imagine, magkakaigwa po ning palarong pambansa na gigibuhon sa Naga. So you would only expect mapapakaray na ang infrastructure
2: si
1: o si facility. And of course, ito man preparation kang Isarog Hot Air Balloon, definitely mas halawig na ngunyan.
2: Yes.
1: 9 months. So kaya expect mas takula, mas magayon.
2: Mm-hmm.
1: And nadangog ko man si Mayor Lenny na excited siya.
2: Yes. Looking forward si Mayor Lenny.
1: Yearly na. So hali po ako sa Clark. Kaulay ko si Blue Sky. So confirmed na po ini na mapadagos. Pero sabi ko, mas step aside na ako. Aram mo kaya na ining ipadagos ning pribadong sektor. Namayo ako.
2: Importante, napuunan mo po, partner.
1: Nanta na po,
2: Bong.
1: Nadarata na digdi. So si private sector na, mga private companies, hinda na po ang magpadagos kay ni moving forward. So excited ako na mahiling na magpadagos ini. Nakita, nagdadala na lang rather than yaong kita dyan sa labanan. Partner Gigi.
2: Talagang good news po. Good news po, for the people of Camarines Sur. At lalo na, napatunayan taman po sa buong Pilipinas na kaya kang Naga City, kaya
1: Correct.
2: Po kang Camarines Sur to actually promote this.
1: Tama.
2: Tapos maging successful siya. And kung day po ito successful, partner Bong, I don't think you can trust other people na magpadagos kang pinunan.
1: Tama po yan. In fact, dagdag pa dyan, tapos na po itong financial report. Day man obligado dahil private sector ang nagibuka ini. Pero for transparency report, ma-submit po kita itong joint na pig prepare kang Blue Sky, sagkod kang Quick Events. Isasubmit ta, hopefully this week, sa office ni Mayor Lenny Robredo. And of course, itong sa Sanggunian, panglungsod, dahil tinawanan kita kato ni support. Ano? So, ipapasubmit na sa INDA for purposes of transparency. Inigabos si Ginastos, ini si Kinita. Yan, gabos na detalye. Ini si mga pinakinabangan kang transport sector, kang mga suppliers, hotels, and so on and so forth. Ano? So, yan po ang kumbaga kakaiba digdi. Dawa, private sector, mayong ginastos na kwarta ang gobyerno. For transparency purposes, masubmit po kita ng transparency report. Nasana dahil mayo po, kitang tinatago.
2: Yan, nasana po kung kaya kang pribadong sektor, mas lalo na dapat.
1: Ang nasa gobyerno.
2: Obligated nga ni po Sinda.
1: Correct.
2: Ang mga yaon sa gobyerno, maging transparent po sa
1: tama
2: mga
1: po yan, tama po yan. So, yan. So, it's up to the mayor kung anong gustong gibuhon ninda, kung gusto nindang ipublicize itong report. Nasa sa INDA po yan. Basta kita po isasubmita si full report ng aning maintindihan ninda how this went. Igwang mga challenges, pero sa hiling ko, kayang-kaya ining ma-survive and at the same time, ma-improve moving forward kang pribadong sektor. Lalo na kung igwaman pag-alalay ang LGU. Next year though, it's mainly private sector bako ng kumbaga equal partnership ano, so talagang supporting role na lang ang gobyerno. Tangani pong makabuelo si si Satuya pong pribadong sektor na magibukay ni ano po. So yan, excited ang gabos dahil
2: yes,
1: next year po bakong 12 balloons ano, 25 hot air balloons.
2: So more than twice.
1: Correct. And igwa po mga skydivers and so on so forth. So may
2: divers.
1: Air show siya na. So
2: kumbaga,
1: dakulaon po siyang maray. Kaya this early, imagine po, 9 months na lang pala. Dahil February Sinda sa Lubao, Pampanga. Opo. Right after Lubao, malukso po Sinda going to Naga and Kamsur.
2: Diretso from Feb to March.
1: And pag-agrihan taman po duman with Blue Skies na Sarong Aldao sa Sarong Town sa Camarines Sur and Duang Aldao sa Siyudad Kanaga.
2: Oh,
1: yan po ang mangyayari.
2: Exciting.
1: Yes po. So partner, medyo naging mainit ang sitwasyon sa Senado ka mga nakaaging Aldao.
2: Kala mo eh, nanonood tayo sa pelikula, talagang may mga artista kaya talaga kita
1: correct,
2: sa Senate.
1: Correct,
2: no?
1: Ibang klase, ibang klase. But what do you make of what's happening? Ano, anong sa paghiling mo bilang sarong ordinaryong individual?
2: Oh, syempre po, nakakabigla. Dahil growing up, ang aram ta sa Senate, ano, very serious. Tapos syempre parang dignified ang mga tao.
1: Correct.
2: Tapos ngunyan, no, ano, grabe na ang pag-dismantle kang truth. Day mo na aram what is true.
1: Kinakarawatan na kita.
2: Kinakarawatan na. The whole possibilities, gulo ang mga tao. But definitely, nagiging infamous kita. We
1: correct.
2: Are being known globally for the wrong reasons.
1: That's right. That's
2: Philippines
1: right.
2: is better than these ano, these headlines. Kaya makamundo po siya. Pero arungan ikang normal na normal pong reaction kang mga Pilipino, imbis po na mamundo, guro nangingirit kita, pinagtatawanan ta.
1: Yeah.
2: Pero it's really alarming. And
1: correct.
2: Syempre they deserve kang mga Pilipino ang araw po kaining actuations sa highest legislative
1: tama
2: body.
1: Tama po. In fact, it's very ironic dahil si mga tao po na dapat magrepresentar sa tuya, pigre-representar kita sa kasusupgan. I remember, kang hubin pa po ako, tinitingala ko the likes of Raul Manglapus, si Senator Salonga, Senator Jokno, Senator Tamano, and many others. Pag sinabi mo kadtong senador, mapapanganga ka sa tibay. Ano? Bago itong mapapangirit ka sa mga pinagsasabi o pigigiribo. I think ito si indikasyon how we have failed in terms of choosing the right leaders for our country. Kaya man-arog kayo niyang sitwasyon. Bako yan sa national level lang, pati po sa local level. I'll give you an example, no? May sarong syudad digdi sa Camarines Sur. Ina ang kaulay ko, taga-Iriga, taga-Rinconada. Sabi niya, kadto nga niya, pag sinabi mo ngayong konsihal ngayon sa Iriga.
2: I was going to that context.
1: Mga doktor ngayon, mga abogado, talagang matitibay. Ano? Ngunyan baga ngayon. Ang importante lang, may kwarta ka
2: may
1: o sikat ka. Arog na lang dahil yan ang basihan. I think, no offense sa mga nakatukaw sa konsihal o sa kunsain man na banwaan or syudad sa Kamsur, but that's the reality. General impression now kang mga tao na dahil mo na kay puhan maging matibay. Basta may kwarta ka, basta sikat ka, ayos na. Okay. Pero, you should have learned by now na halimbawa, itong basta sikat lang ng gana, pag-abot dyan sa legislatura, dahil pwedeng ang aagihon mo dyan kasikatan dahil igwayan dahil mga parliamentary pwede. Procedures. No? Naaanga-anga ka, mayo kang aram, and yet yaong ka dyan. Imagine, for several weeks, months, years, yaong ka dyan, trying to wing it, pero dahil mo talaga magigibo yan. Dahil igwa pong mga procedures, igwa it na, yes, correct. So dahil mo siya mapepeke. Ano? So masakiton yan. Si Mayor Tom, si Mayor Tom Bukago kang si Pokot nag-aapod. Mayor Tom, balikan taga po. Ang matibayon na mayor kang si Pokot. Mayor, nagpo-programa lang po ako ngunyan sa radyo pero nakabalik na ako. Aapodan taga po in a few minutes. Ayan, nadadangog ka po live sa radyo.
2: Good morning po,
1: Good morning, Mayor Tom. Matibayon na mayor kang si Pokot. Ayan. So, going back, I think iyan po si saro sa mga dapat ng hilingon. Mm-hmm. Ano? Ito pong nangyayari ngunyan, reflection iyan kan sa tuyang choice, kan sa tuyang mga desisyon sa eleksyon, pagpili ning klase ning leader, igwa kita. Dyan sa Senado, kumbaga mahihiling mo tulos, glaring, sisay itong may aram, sisay ang mayo. Ano?
2: At minsan nga ni po, partner Bong, for example, ining si Senate President Alan Peter Cayetano, he is a lawyer. Actually, ano, saro siya sa mga nag-vote kang pag-ratify, kang pag-balita po sa Rome Statute.
1: Mm-hmm.
2: Pero ngunyan, nakakabigla na namaray na kinu-question niya ang ICC. So, mga araw po kaya na realities na minsan for the political interest. Hmm. Ano, may mga, maski may aram, daing aram, pare-parehas na lang.
1: Oh, by the way, tama ka dyan, partner, no? Importanting i-highlight. Minsan kaya, napapaisip si mga tao na, ano daw, kaya ngayon, itatautan niya sa foreign court para litison ang sarong...
2: Dapat i-clarify diba? To yan.
1: Just to clarify, ang ICC po is not a foreign court. It is an international court. Ano pong gustong sabihon? Kung may korte kita sa municipal level, igwa po kitang korte sa regional, pasakat po yan hanggang sa Supreme Court. Beyond that, igwa pa pong mga international court, mga international tribunal. Yan po ang sarong halimbawa, ang International Criminal Court. In other words, iyan pong courting iyan, sanctioned iyan ka mga nasyon all over the world. Bako siyang foreign court, kundi saro sa mga avenue, kan sarong nasyon, pag nag-fail o daikayang itry itong, kumbaga, yung mga darakula talagang kriminal. Ano? So, duman ka, maduman sa courting ito. Gustong sabihin, bako siyang foreign. Daita siya pig-surrender sa foreign.
2: Baho po siyang pagmamayari. For example, kang US.
1: Correct.
2: Tadaingan ni Sinda dyan, signatory. Dai po banyaga. In fact, yes. Part kita kayang... kayan kung taano ugwang na institutionalize ang ICC because part dyan si sovereignty kang Pilipinas.
1: Correct.
2: Na kita si saro sa mga country na nagpayag na magpaloob duman. Kung mayo man po kita as signatories, mayo man International Criminal Court. Kaya tama ka po, partner Bong, makanuson dangugun coming from our legislators na inaapod ninda ining foreign court. And mayo man ibang explanation but purely political propaganda.
1: That's right. Speaking of political propaganda, dahil nga ni pasiring dyan ang pirming urulay, I think this is a wake-up call. Wake-up call na bako sa na dapat kung gusto taning reforma, bako sa na po dapat na i-reform itong sa tuyang political system.
2: Yes.
1: Kasabay po dyan, dapat i-reform ang satuyang justice system. No offense, dakul pong matitibay na mga abogado, matitibay na mga huwes. Ano po? Pero po, dakul man, antiwali na abogado, sagkod po mga huwes. Ano? Kaya po, grabe ang injustice, digdi sa satuya, because dakul pong mga huwes nagpapakontrol sa mga powerful politicians, dakul pong nagpapabayad. I'm not naming names, pero siguro po igwang mga lugar, mismong mga empleyado ninda, isinusuka itong nahihiling nindang behavior kansa indang mga huwes. Mm-hmm. Dahil sa pagtubod ka mga empleyado ninda, supposedly, ang mga huwes mayong pigpapanigan, yeah, kundi tama. Itong hustisya. Dapat nga ni nakapiring, ano, yan baga ang simbolo ng hustisya. Pero ang nangyayari ninda, nangyayari ko niyan, kadapol nahihiling, mismong empleyado ng mga korte, disappointed by the way some of the mga huwes nagbibehave. So, I think importante, sabay-sabay po na magkaigwa ng reform both sa political system and sa justice system kang Pilipinas. Dahil makahirak talaga po itong mayong mga kapit, itong mga mayong tama kalaban-laban, mm-hmm. ano, itong saradit-sadit, ano, mm-hmm. kinakarawatan na sana dahil kayang kontrolo ni mga powerful ang satuyang justice system. So, day maanggot sa kuya ang mga kahuwisan dahil ako po, nililinaw ko, kadakol pong mga maray na mga huwes na talagang true to what they've sworn to. Talagang ilalaban ninda ang buhay ninda para po sa hustisya. Salamat sa mga arog po kayo na klase ni huwes. Ano, partner?
2: Tama ka po, partner. Pero actually, tama ka na maski po kaya may saro lang dyan na nagpapagamit in a wrong way. Ano po kayong mga influential, powerful, rich individuals, talagang we fail. We will fail as a country. We will fail as a system. And arog man po kayo katong subago, sinabi mo po na ang quality kang government ta, dakula po ang, actually, grabe ang participation ta. Tama po si sinabi mo po, si observation mo. Bako lang siya sa Senate. Sa quality kong mga politicians ta, locally, talagang it's a reflection kung paano po ang sarong individual, ang sarong Pilipino, nagko-kompromiso. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Nagko-kompromiso para lang may makuha na for their personal interest. Mm-hmm. So, ordinaryo kang mamamayan, may ano yan, may balik yan sa imo. Ngunyan, makasupugon ang nangyayari sa political landscape ta. Tapos kung ikaw man po abogado, kung ikaw man po huwes, kung nagko-kompromiso ka man, compromised man, may balik man ng God sa justice system, nakita man ng God po ang nagsasuffer. So, May 18, partner Bong, ang deadline ng voters registration para sa SK and barangay officials. And para din, pag nag-national elections, si mga botante ngunyan na nakapag-register sa May 18, pwede na rin po sindang mag-vote. So, ngunyan, siguro panahon na para day po palagpason kang new generation, kang Gen Zs, ano po, na to take part and to take their role. Na kung ano man po si naiilinin doon, dahi okay, dahi tama, sa mga generation na ahead of you, dapat ano, the change to should be coming from the Gen Zs po talaga.
1: Actually, partner, Marita, nasabi mo yan. Taugmahon ako sa mga Gen Z.
2: Yan.
1: Ano? You know why? Kang before nangyari ining mga recent na darakulang paghiro ka mga Gen Z, ang general impression kan mga tao, pag sinabi mo da ang Gen Z, mayong pakiaram. Ano? Itong kumbaga, basta they have their own world, as long as may mga gadgets sinda, igwasinda mga gig, okay na sinda. Pero bako po yan totoo. Pinahiling ka mga Gen Z na sinda, nakakaintindi ka mga sitwasyon. And dahil mo sinda maluloko.
2: Yan.
1: In fact, i-attempt mo sindang lokohon, tabatikalon ka kaya mga yan. Ano? Nahiling mo itong nangyari sa Nepal? Nangyari sa France? Yan. As in, kadakol pa pong nasyon?
2: Gen
1: sinda
2: Z
1: talaga
2: ito,
1: naghirero.
2: Eh.
1: Ano? And sana, dahil na naman paghalaton, nadigdi sa Pilipinas, pagbalik na naman si mga tao sa kalye.
2: Tama.
1: Ano? Because yaong kita duman sa sitwasyon na very fragile na naman ang satuyang sitwasyon. Yaon ako sa Manila ka mga nakaaging aldaw.
2: Mm-mm.
1: If you go around, if you listen sa mga conversations, kadakol na tao are very disappointed kang nangyayari sa satuyang politika. Na tipong ang paghiling ninda, at taong niya na grabe ang pagsakit. Arog kayo niyang klase ng mga leader, igwa kita. Ano po? So, inikuta si panahon.
2: Ta, partner Bong, si Day na nagkaugwa po ning coup sa Senate. Kung sa inpo, pinalitan si Senate former Senate President Tito Soto. Ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. On the same day, 143 farmers po ang nagpreparar for a committee hearing on agriculture.
1: Jesus Christ.
2: So, 143 farmers. Mm-hmm. Imagine kung ano si sakripisyo ninda, magduman po sa Senate para lang po maipahayag ang sa inda pong mga gustong maipaabot sa satuyang gobyerno. Mm-hmm. Nag-sakripisyo, dahil nagtrabaho, naggastos, tapos para lang po i-delay, dahil na nga nangyari si committee hearing. And actually, in fact, I think hindi po hanggang ngayon postponed. Kasi blank yung mga chairmanship ninyo.
1: Iba ang pinagkakaabalahan.
2: Iba ang pinagkakaabalahan kang Senate. So, ini pong mga problema sa politika. Actually, ano siya eh, nakakapabagal pa siya lalo kang pagprogreso kang Philippines, kang country ta. Kaya mamundo dahil grabe na nga niyang pinag-aagihan kang mga Pilipino. Dahil lugod nagagampanan kang mga leaders ta si mga dapat gibuhon ninda. Dahil preoccupied na maray ang satuya pong mga leaders sa problemang sinda-sinda man nun talaga actually ang namumroblema.
1: Correct, correct. Totoo yan, partner. Kaya siguro itong mga paraumang nagduruman, ano, sabi ninda, arog pala niya kanyang Senado, ano, circus pala niya, bago pala niyang legislatura. So because, literally, garo po circus itong nangyari dyan sa satuyang Senado. Nagirundumang ko kadto, aki pa ako, pigdadalan ko ang mga debate kadtong pinapahali si US bases kadto sa Pilipinas. Duman mo mahiling, bako sa na si Tibay, bako sa na si Rarom, bako sa na si Talino, kundi itong puso. Mati mo, duman sa mga senador takang panahon, pag nagtataram sinda with conviction and heart.
2: Padangat talaga ninda.
1: Correct,
2: ang
1: nasyon, yes. Itong sense of nationalism rather than sense of loyalty sa among...
2: Sa party, sa
1: not even
2: tao.
1: Party, partner. Okay, pakuta akong partido ang loyalty, kundi tao.
2: Tao na talaga.
1: Among, ano, among. So, iyan ang level ng politika igwa kita. Ito bagang ang loyalty ka mga nakatukaw sa posisyon, mayo duman sa partido, definitely, mayo sa mga tao, kundi sa mga among ninda. And that is, kumbaga, pinaka-worst na sitwasyon ng politika dahil gustong sabihon, sobra po pong hababa ang level kang satuyang political maturity. Ano? So, at the very least, kuta, mag-improve ang loyalty nindo, bako na sa among, kundi sa partido. Ano po? But the best form of political maturity is that ang loyalty nindo, yaon sa tao, yaon sa flag, yaon sa country. Yan po ang pinaka-ultimate indication na politically mature ang sarong lugar. No, partner? Kaya partner, pag naging abogado ka, or naging huwes ka, o naging vice governor ka, o governor eventually, di ba? Sana
2: po. Inipo ang mga daita pangarugan.
1: Correct.
2: Ng mga
1: gamitin
2: tao.
1: Mo ang kaaraman mo sa batas para proteksyonan si mga nangangaipo ng proteksyon. Bako, para i-take advantage itong mga may kaluyahan o mayong kalaban-laban. Ano, partner?
2: Ayan. Tama, partner.
1: Ayan. Ay, so, grabe. Partner, may mga messages.
2: Dahulo na nga ni Pukita
1: Tapirmi akong
2: messages.
1: Nasusudya, nadaitada, nababasa dahil sa kadakol na pigurulayan. Yaon dyan si... Sige, go ahead, partner.
2: Sige po. Initunta po si Miss Grace Espinas. Good morning po. Shout out po sa mga taga-Bato.
1: Mm-hmm.
2: Good morning po sa mga taga-Rinconada. Sabi po ni Joey Ortil Adupe, sana pagtulungan na lang po. Di pagpunuhan kasi mas makakatulong tayo sa kapwa pag tulong-tulong ang gagawin natin po. Sabi ni Joey.
1: Okay man yan, Joey.
2: Oo.
1: Talagang gusto ta magtarabangan pero pagsala, dapat punahon.
2: Yes,
1: dahil...
2: lalo na po ngunyan. Mm-hmm. Gusto kong i-discuss yan, partner mo. Because some influencers, talagang ano po, sinda na dapat maging okay lang ang maging apolitical. Pero sa mga panahon talaga ganyan, partner Bong, when you are apolitical, talagang may stance ka na okay lang, di ba? Kapag dahil ka nag if you don't speak against injustice, you form part of the injustice.
1: Sabi baga ni Edmund Burke, ano?
2: Mm-mm.
1: All it takes for evil to triumph is for good men to do nothing, no? Mm. So kung kamo nakakaaram, nakakaintindi, dai po dapat kita magpirong-pirong, dahil kita dapat manahimik habang nangyayari ang injustice o bakong mga maray na bagay sa satuyang atubangan, ano po?
2: Tsaka po, partner Bong, if you have something to share, sabi nga ni Kayan sa ano sa taga-iriga, anuhon mo man ngaya ang dunong mo kung san man sa nangaya alimantak mo. Ano naman kung meron kang concept of goodness, of concept of justice. If you don't share it, kapag day mo po ihiheras, paano mo ngunyan mahukonvince ang mga tao to also speak of justice, to also speak of goodness. Kaya ngunyan po panahon na ini, ipamati taman po sa gobyerno ta, na day kita nauugma sa nangyayari.
1: Remember, kung ano man po ang tinausatuya kang mahal na Diyos, boses, utak, kung ano pa man na talento, iyan po tinausato para gamiton ta. Bakulsa na para sa sadiring interes, kundi para sa karahayan po kang kadaklan.
2: Yan, man for others.
1: Correct. Yan. Sa Ateneo, yan tukdos mo ya. Pero sa ibang Atenista, bako po arugen nanood daninda, men for others, women for them. Sa mga Playboy, ang gutang kita ni Father.
2: Sa Playboy, maangot pati si Father doon. Yawan pati digdi. Sabi ni Father doon, Miss Gigi and Gov Bong, paabot man po ning condolences. Kay Vice Mayor Abante, asin sa bilog na pamilya.
1: Taano po?
2: Dahil ko po aram kung ano po, kung ano ang
1: ito
2: situation.
1: Dahil ko sure, pero masakit sabihin on air dahil dahil ko pa verified. Mm-mm. May nagsabi sa ko na iguang nagadan sa pamilya. Apudan ko na lang si Vice Mayor at tanganing maramat. And bisitahon ta. Very close sa, yan sa tuya. Si Vice Mayor ng bilog nindang pamilya. Kaya po nakikidumamay kami. Pending itong pag-confirmi kung si Isay talaga sa pamilya ang binawian in buhay.
2: Opo, condolences po sa Abante family. Po?
1: Ayan.
2: Sabi po ni Mr. Mac, shout out daw po, Govbong, mabuhay ka.
1: Si Matt Pitok, fellow past president ko po sa Rotary Club of Paranaque Metro South. O sa nagdadangog pala, nakikinig pala. Si past president Matt Pitok from Las Piñas in Paranaque. May negosyo yan yaon sa Makati, pero ang roots kaya haling Pampanga. So shout out kay PP Matt Pitok, isang napaka mabuting kaibigan natin. Sige po.
2: Sabi po ni Mr. De Rolo, good morning po Sir Bong and Ma'am Gigi, good morning po sa Indo. Pati man po kay Mr. Bernard Magbago Pitogo. And watching from Bato, si Miss Grace Espinas. Mas iniman po si Rabason Vlogs, ang sabi po, good morning po, pa-shoutout naman po sa gabos ng mga taga-Tigaon.
1: Iyon.
2: Hello po sa mga taga-partido. Sabi po ni Miss Thea Estrella, yung gayo kabong, all ears kita, and balon ta sa school and national news, taabangers kita sa Inda. Si Kong Nick, marhay na aga sa Indo. Hello po, Kong Nick. Thank you for always supporting. Ano po, Bong Karas.
1: Salamat, Kong Nick. Nakasama natin si Kong Nick sa Manila yesterday. At pumunta rin po siya dito during the International Hot Air Balloon and Music Festival.
2: Thank you so much, Kong. And kay Uncle Meliton Rasilis, good morning po. Gov Bong, asin sa Imutabi, Kagawad Gigi. Good morning, Uncle. And to all who are watching and listening po from Iriga City. Hi, batchmate from Adnu Bong, si Miss Thea Estrella.
1: Good morning po.
2: Good morning. And si Mr. Luis Nachornman, good morning po.
1: Buhi.
2: Bakit hindi na lang kayo mag-tandem? Siguro kung kayong dalawa at iis-adhikain nyo, siguro mapapabilis ang asenso ng Kamsur. Tandem man talaga kami ni kanini, partner Bong, sa pagmawot. Ano po,
1: hindi po
2: na mapaayos ang Kamsur.
1: Si amigong Luis Nachor, taga-buhi po ini.
2: Taga rin ko nada.
1: Correct. Matibayon ining negosyante. Gwapo siya kay itong empanadang Ilocano.
2: Ay, wow.
1: O masiramon. Pero ang negosyo niya, may umanduman sa Ilocos, yan, sa Metro Manila. I think nag-prosper siya duman sa pag-organize ng mga MSMEs na nag-babancheto. So kabisado niyang maray. Kaya itong nangyaring Isarog International Hot Air Balloon siya, naiintindihan niya talaga itong igwa dyan yung mga dakulang kita, igwan dikit. Diba? So siya sinag-i-explain sa mga tao, Diamond guaranteed, pag nagyawang ka dyan, talagang sigurado ang kita mo. It's up to you how you sell your product.
2: Depende diba? Din sa product
1: sa produkto
2: mismo.
1: Mo. So anyway, salamat kay Luis.
2: Tsaka ang mga taga-Natsur, mga taga-buhi talaga.
1: Dakulaon na pamilya yan.
2: Dakulaon na pamilya yan. Sabi ni Bryce Sird, Sir Bong, Ma'am Gigi, good morning po, pabati man po, sa mo, digdi sa Banwaan, Kanpili, Camarinesur, urog sa mga taga-Sitio Pag-asa San Agustin. Pabati man po kay Tatay Tom Bonggalonta. Hello po, VM, Mayor Tom.
1: Sa Gabus pong Tagapili.
2: Yes.
1: Good morning. And good morning po sa Gabus ng taga 3rd District ang Kamsur.
2: Okay. Tsaka syempre, padagos po ang pagbati taano po sa mga parauma na naninindugan sa inda pong mga karapatan. Recently, may mga posts naman tayo, Partner Bong, na nakikita. Kung paano po yung kung ano yung treatment sa mga farmers sa Pili kung saan po merong conflict ano po with the sa lupa kaya po ano saludo po kami sa Indo. Sabi man po ni Mr. Randy Andalis from Iriga City, good morning po pati po kay Alma Tracena Gonzales, Maria Cor, Pacifico Gran Pio. And shout out po sa family Trasenan, Partner Bong, kang tinangis Pili.
1: Iyo po. By the way, bago ko malingawan, belated happy birthday sa sakuyang kaklase sa Ateneo Political Science, Vice Mayor po kang Kabusaw, si Attorney Jopito Agwalada. Pasensya na po, dahil ako nakaabot sa birthday celebration niya dahil yaon po ako sa Metro Manila. Pero anyway, yaon duman si Mayor Tom Bocago, so I'm sure well represented kita duman. Ano po?
2: Magkaklase po pala kayo ni
1: yes
2: Attorney
1: Jopito. Yes po, yes po. Si Attorney Jopito, kang college kami. Siya po ang tultul. Ako ang bako.
2: Ay, idol me yan si Attorney Jopito Agwalada. Happy, happy birthday po, VM.
1: Yeah. And naging professor mo ba
2: yes
1: si?
2: Yes po. Ah, okay, several okay. semesters.
1: I see,
2: po.
1: I see. Okay, good.
2: Tapos yan. Mr. Roselina, I miss Roselina Kate and si Mr. Nidea. Good morning po sa Indogov Bong and Vice Gigi as in sa mga paradangog kang programa nindo.
1: Partner, sige, putulunda ka dyan at padagos ta at dyan. Tabalikan ko itong pinagirumdum mo sa muya. Ang sabi mo, ang deadline ng registration para sa mga bagong voters, ngunya na May 18.
2: Monday.
1: Dahil ko po aram ko may extend pa iyan. But let's assume na mayo ng extension. Therefore, si mga daipa po nakarehistro, sana magparehistro sinda. And nahiling ko ngunyan, pati itong mga influencers, mga celebrities, nangangapudan na ang mga tao magparehistro. Because I think it goes back duman sa disgust ninda. Sa nahihiling nindang sitwasyon kan politika digdi sa tuyang nasyon. Ano po? Especially dahil inipo si mga time na igwang ongoing na darakulang conflict sa kinaban. Mm-hmm. So kay puhanta ang nagre-represent sa tuya, mga politiko na talagang statesmen and women na ipoprotect ang interes kang nasyon rather than interes ninda o kan sa indang boss. Ano po? Si Pandua po, apwera kang pagtios tangon yan dahil duman sa ongoing na conflict na may dakulang epekto sa mga presyo ng langis as in barakalon, igwa pa pong paabot na banta. And sana matukar tayo ni next week, mag-imbitar kita ng eksperto. Worried po ako digdi sa pigaapod na super El Nino. Oh. Ano po? Pag sinabi pong super El Nino, halos mayong oran. And yet, igwa po yan yung mga episodes ng super kusog na mga oran na nagkakausa po ni mga grabing pagbaha. Ano? So, ano ang potential na impact kaini? So, bago pigurulayan ta ang mga parauma. Diba? Si mga parauma, aram tamayo yan ibang source ng pagbuhay, pagkakan, kundi yan sa indang piguuma. But imagine kung mayo po ning tubig na maabot. Ano? Sa mga pirang bulan na maarabot. Gusto pong sabihin, mayo, isinda ang pwedeng pakinabangan na pananom. And that's why, si mga alkalde ta, si sa tuya pong mga provincial leaders, dapat po ngunyan naghahanda na kita. Mm-hmm. Ano? So, naugma ko kay banan ko Kansarong Banggi bago ko nagpa-Manila. Yaon si na Mayor Bobby Prades. Yaon si Mayor Marfil kang Libmanan. Yaon si Vice Mayor kang Siruma. And a few others. Duman po sa pag-urulay na ito, ang kaulay may Taiwanese. Ano? Mm-hmm. Ang piggusto nindang masiguro, igwa po sinda ning alternative na supply ning tubig pagpanahon po ning tagtuyot, ning drought. So sana iniampig-urulayan tangon yan. Dapat iniampigahan daan kan
2: dapat
1: sa tuya mga
2: dapat yan ang priority, kang, lalo na kang mga local government units. Correct. Sustainable agriculture, lalo na po magiging problema ta later yes. on ang pagkakan.
1: Correct. Because ini pong paabot na pigaapod na super El Nino, unprecedented po ang scale kay ini ano medyo nakakatakot siya because talagang massive drought ang ini-expect ano so gustong sabihon lalo na itong mga agriculture dependent na mga economies yes. kay po handang maghanda and therefore kung ako po ang namamayokan sa rong lugar ang gigibuhon ko iko-convene ko na si mga stakeholders Department of Agriculture itong NDRMO itong mga may negosyo, itong mga pwedeng makatabang para magpreparar. Dahil po, ining problema, iniba ko ining klase ng problema na masusolusyanan mo, mabakal ka ning kung ano man na bagay dyan sa iyo.
2: Tsaka matao ka ngayon ng ayuda.
1: Ayuda. Dahil ini masusolve ning ayuda. Definitely dahil po. Kaya, kaipuhan po ngunyan pa sana, dapat maintindihan na kan mga tao, ano ba ining paabot na ining banta? Ano? Si Pandua, ano ang pwedeng gibuhon tanganing ma-minimize? Dahil data yan masusolve, ma-minimize si impact ang paabot na ining banta sa satuyang ekonomiya so, as in pagbuhay.
2: Abang may panahon pa, ano partner Bong, dapat opo. Maging priority na yan na maging focus
1: correct.
2: Ka mga local government units.
1: So next episode, may duwa kaya kitang option. Si Saro, tukaron ta ini kunday man kaya pa yan ma-postponing another week pero sarong gusto kong maimbitaran digdi either si Congressman Nelson Legacion dahil may mga importante siyang issues ngunyan na pigaatubang na dapat ma-ventilate ta digdi
2: yes.
1: If possible bako lang si Kong Nelson gusto kong makaibanan ti digdi si Kong Nelson sagod si Kong Arnie Puentevella.
2: Exciting yun.
1: Yan. So, pag magibutayan soon, I think kadakol kitang makukover na importanteng bagay. Ano? Dahil papuli man si Kong Arnie, I think sa week of 21-23, dahil may dakulaon na medical mission dyan. Sa
2: yung annual
1: Shanghai.
2: Nilang
1: opo, yes po.
2: Medical mission.
1: Correct. Yan. So, partner, baka gusto mong ipadagos.
2: Sige
1: pasensya
2: po,
1: ka na interrupt
2: padagos
1: ka.
2: Padagos po kita. Good morning, Carl Nathaniel Pili Sandrino. Good day, Sir Bong. Miss ko na po si pag-ikot ta para maisihan si mga problema kan bawat barangay. More power sa inyo. Watching from the municipality of Bato. Pinsan Alfelor Lagatik Ireneo. Good morning po, Sir Bong. And pinsan watching live from San Juan. Hello po, Tabi Pinsan. Alma Tracena Gonzalez, always humble talaga ang masunod na gobernador. Talaga, humble talaga. Ining si partner Bong. Marhay na panahon po sa Indo, Sir Bong and Ma'am Gigi, watching from Libmanan, Camarines Sur. So ngunyan po pala, medyo marhay pa ang panahon, pero kung may pangamba po ning Super El Nino, talagang kaipuhan ta pong magpreparar. Bako lang po si mga parauma, pero syempre sinda po si highly affected. Pero kita man po, as families, kaipuhan po mag-andam po kita. Taday po ini basta-basta correct. Na problema.
1: Correct. So imagine, just to give you an example, right now, halangkawon pong maray ang presyo kang petrolyo, ano, kang gasolina, diesel. Tapos kung mayong maaani, gustong sabihon, mas malangkaw po ang presyo kang mga produktong agrikultura. So you can only imagine double whammy po ini pag-abot pa sana sa inflation si paglangkaw ng barakalon dahil may supply issue no that aside imagine halos mayong tubig ano so kang nakaaging tulong aldaw nag-alarm na ang Angat Dam na short na sinda kang required level para sa requirements kang Metro Manila and yaon pa lang kita sa early onset ano imagine pag tagtuyot na talaga ini mga dams na ini halos magkakaaralangan ng tubig. Mm-mm. And may epekto po ini sa supply ng kuryente and so on
2: kuryente,
1: so forth.
2: Yes. Apektado.
1: So medyo massive ang potential Mm-mm. impact, and for us to wait until the very last minute to prepare is irresponsibility. Lalo na kung ika ang leader kan sa duyang sa sarong lugar, ano po? Ayan.
2: So dapat ano po ang panawagan sa ating mga LGUs sa governor, sa mayors na pagtuunan po ning pansin ano po amini pong mga problema na ini. Speaking of kuryente, partner Bong, aram mo po ba na grabe ang mga brownout?
1: Ayan, saro na yan sa araw katumpig sa sabi, tas ba it's gonna get worse before it gets better. Kaya, although they man afford kang kadaklan, magkaigwaning solar power sa harong.
2: Or generator.
1: But I think may kitang choice dahil increasingly inexpekta po na medyo masalawig itong mga brownouts pag-abot ng panahon dahil talagang may kakulangan na sa supply.
2: Garubagadain na po pundo ang mga problema.
1: And mind you, kung arog po kayo niyang sitwasyon, mayong kwarta ang mga tao, nagtitirios, grabe ang init kang panahon, mayong tubig, mahal ang gabos sa Barakalon, tapos nadadalan mo pa si mga national leaders mo, mga santigwaron, si mga leader mo dyan sa indong lokal, mayong mga ginigibon tol-tol, mawala ang mga tao.
2: Yeah.
1: And I think this is something that we should really prevent by as much as possible, making sure na ma-ventilate itong frustrations kang mga tao, because pag naglalaiyan, knowing, kita po nakakaintindi ng political sociology, no? So pag iyan po nag-abot sa arog kayo na punto, masakiton po siyang i-handle. Ano? And I don't think equip ang kadaklan sa satuyang mga gobyerno sa mga arog gaining sitwasyon. Ano?
2: Day nga ni, I think nga ni partner mo pag nangyari yan, pati serbisyo kang gobyerno.
1: Correct.
2: Apektado. Day man prepared ang facilities kang gobyerno ta na magpadagos ning mga operations. Highly dependent kita. Mayo kitang plan B. Kumbaga.
1: Correct. So, ano daw sa hiling mo ang pwedeng gibuhon? Ang suggestion ko, partner, ang pinakainyot na gibuhon, mag-apod kita ng eksperto.
2: Experts po talaga.
1: Explain sa to, ano ang ini-expect na ini na Super El Nino? Ano ang mga potential na mangyayari kung may Super El Nino? Pag-aram ta na iyan, aramon ta itong mga pwede tang gibuhon. And pag-aram ta na si pwede tang gibuhon, mag-stock-taking kita. Ang stock-taking meaning, harain si supply taning tubig. Harain si supply taning pagkakan. Kung mayo digdi sa sarong lugar, sisay ang pwede nindang ika-collaborate na LGU. Tanganing, kung may kakulangan digdi, pwedeng punuan kay itong kataid na banuan. Dapat arog kaya na si forward thinking.
2: Iba na ang handa.
1: Baho
2: pong pag panahon kang krisis.
1: Makapagkapag.
2: Matapal ning ayuda. That ano na yan?
1: Yeah. Perfect recipe for disaster yan.
2: Yes.
1: No? So, ifuna nindo sa gabos na pagkakataon, masusolusyonan ng ayuda, nagkakasala po ka mo dahil bago yan arog kaya.
2: Yan nga ni partner Bong na mayo kang internet. Garo, mga
1: nagwawala ka na.
2: Lalo pa pag mayong kuryente.
1: Mayong kuryente, mayong tubig.
2: Diba? And especially, paano kung pati bagas?
1: Yes,
2: problema
1: kulang
2: ta
1: na. Oo.
2: Sabi po partner Bong ni ang sa isa to pong amigo na si Mr. James Byron Bokirol watching from Los Angeles.
1: LA.
2: Thank you po sa update. Kaya po pala nagkakaigwa ni mga sudden brownouts. God bless always.
1: Dapat magkaigwa ng double generator sa De Mezzanine, itong masiramo na restaurant diyan sa Iriga.
2: Iriga City. Si Mr. Bokirol po ang ano po, may-ari, ano po, ng De Mezzanine. Please make sure na maka-visit ka mo, lalo nang yan, magayuno na ang bago.
1: Duman po yan sa ibabaw kang 7-Eleven sa may dalan-dalan. Ano?
2: Opo.
1: Ano yan, partner? Sakop pa ng Iriga o nabuwa na ito?
2: Nabuwa po yung area na yun.
1: Correct. So, sa tangod ka itong dating kambingan.
2: Yes po.
1: Yeah.
2: Yeah. Dati yaon pa man po
1: siya. Sorry. Kambingan. Dating Mamanangs pala.
2: Si Mamanangs sa kataid na nila,
1: yeah,
2: Sir James.
1: Ipopromote ang mga ano, restaurant sa Iriga.
2: Yeah, support local. Talagang si partner Bong ay taga-Iriga.
1: Definitely. Bigla ko lugod na miss itong masisiram na iba talaga, partner, pag ang nagluto ning natong ning katnga ano
2: siya taga Iriga.
1: Iriga or Nabwa. Yan. Iba talaga ang namit ano. So nami-miss ko na yan. Kaya every time na duman ako talagang pinlulutuan ako ning natong aramnin ng mayong makakapaugmas ako. Duwa lang diyan sa Rinconada. Saro is katnga o natong si Panduwa is pansit bato.
2: Yeah. Iba man po talaga. Masiram po da si Kape Duman, sabi ninda. Talagang masiram po.
1: Pugbaran ko daw yan,
2: Kape. Sa the mezzanine.
1: Pero, in case dahil mo arang partner, iyan si James, may balak iyan magbukas ning the mezzanine na branch sa Naga.
2: Wow.
1: Oo, medyo na postpone lang dahil kinasal siya sa States, okay. Kaypuhan niyang magduman. Pero, habang yaon siya duman, every time mabalik siya digdi, ang talagang agenda niya is mabuksan
2: yan
1: itong first mezzanine, the mezzanine digdi sa Naga.
2: Ang Cagayanan pati Sir James digdi sa Naga, ano, talagang ano, mga tao ready digding magparakape, garo ara atyan gabus kayo mga parakape ang mga taga Naga. So I think talagang maa-appreciate ka mga taga Naga ang the mezzanine.
1: Yeah.
2: Sabi po ni Father Don, kan pandemic po, iyo yan ginibo ko pig lockdown ang bumbon. Naggibo kami nin paagi, tanganing hanapon ng supply ng pagkakan, vegetables, hali sa partido, mga tama. Sira as in dried fish, hali sa siruma, para dae magwala ang mga taga-bumbon. Nagbukas kami nin tindahan sa parokya para may mabakalan tao. Araw po kaining mga...
1: Correct.
2: So, mga strategies ang kaipuhan po.
1: Magayon yung na-mention ni Father Don dahil daiman po nangangahulugan si LGU lang ang may responsibilidad. In fact, pwede pong i-leverage kang LGU itong mga partners, stakeholders, Arugan Simbahan.
2: Arugan Simbahan.
1: Diba? Mga eskwelahan and so on and so forth. Tanganing makapaghanda kita because itong scale, magnitude kang kaipuhan mong protehiran, dakulaon na maray. And therefore, you have to mobilize itong ibang partner. Sabi baga kayan, the only way to eat an elephant is to eat one part at a time. So, kumbaga, kung babangaon ta si dakulaon,
2: na obligasyon,
1: kaya tang ma-address. Ano po? Yan. Ano daw itong pagsasabi ni Ma'am Alma? Sir Bong, panotis po ng message ko, please. Private message ba inyo? Ano? Hanapon ko na lang po at yan. Pasensya na po kamo. Dakulon pong messages kaya medyo overwhelming day ko na check gabos but will do my best na ma-check po iyan mensahe nito.
2: Opo. Si Miss Marivic Manaog from Bulac, Camarines Sur. Hello po.
1: Taga-pabrika.
2: Hello po kaninyo, Ma'am Gigi and Govbong. And speaking of Manaog, gusto ko lang pong batiyon. Ano po, si Papa po, kang best friend, kang tugang ko. Nailing ko kaya siya partner bong kang Isarog Hot Air Balloon and Music Festival. Avid listener ta palan siya. Kaya ano, i-greet taman po. And gusto ko din po i-greet yung lahat po ng members ng Barangay Council. Dahil nung Barangay Council ng San Jose, Pili, Camarines Sur, may mga nagdulog po sa kuduman, sabi daa po, i-greet daa po sinda ta mga avid listeners po sinda kang programa ta.
1: Salamat po sa Indogabos.
2: Salamat po sa Indogabos.
1: O partner, may message di si Ma'am Macor, ini, saro ini sa pigihiling ko na dapat maging konsehal kang Banwaan kan Pili. Ano, pero dahi ko pa nakukumbinsi. Sabi niya, pabati man po sa La Purisima Happy Apag Festival. O, dyan po yan sa samong barangay. Ini po sina Ma'am Macor, mga haranihon sa tuya dahil ini po si mga aktibo na nag-gigibo ni mga aktibidades dyan sa La Purisima.
2: Hapag Festival.
1: Apag.
2: Apag.
1: Ano pareho po kang apag sa Rinconada. Ano? Sa Rinconada baga itong apag, itong nag-offer ng mga
2: offer.
1: Pagkakan for, I think, a certain reason, harvest or
2: harvest,
1: whatever. Okay, ano?
2: For good harvest.
1: Yan. By the way, partner, na mention yan apag, magayon taigo ang apag festival dyan sa La Purisima. Dahil nag-iisip talaga ako ng paagi na magpuon dyan sa La Purisima, pasakat hanggang duman sa Curie, Santo Niño, magkaigwa dyan ng something na ma-generate yung kabuhayan sa mga tao. Increasingly, habang po na-discover ko yung lugar na yun, mayamanon siya. Mga gulay, kung ano-anong kahoy, pananom. And sabi ko, ano daw yako kung talaga makagibuning paagi na si mga produce, hali dyan sa bukid, dahi masakitan si mga farmers, magparadara kaya yan kung sa insain. Magkaigwa kita ng garubagsakan sa La Purisima. And then, mabisto iyang lugar na iyan para sa mga masisiram na mga gulayon,
2: fresh produce.
1: Opo. And natabangan ta si mga parauma sa lugar na iyan. So I think ini si Namamakor, si mga kapitan ta dyan, ano, ito ang matarabang
2: pwede
1: sa tuya
2: tanga ni Manya.
1: Sabi ko ano sa inda, aram mo ang politika na agisa na yan. Pero ang katotohanan, kita yako mga neighbors, yeah, forever kitang neighbors. And therefore, ang isipon ta ba ko ang politika, mm-hmm, kundi how we can improve our community. Ano, partner?
2: Magayon po yan, partner po. Kaya po, hello po, ano po, sa mga taga La Purisima.
1: Mm-hmm.
2: Magayon yan na discovery, partner po.
1: Apo.
2: And sana sa Gabos na Banwaan, magkaugwa pong arog kayan. Ano, aramunta, kung ano pong lugar sa Satuya, mga barangay sa Satuya, ang ugwang potential.
1: Correct.
2: And pagtarabangan ta, partner Bong.
1: Sabi ni Rachel Lopez Estrada, good morning po, Sir Bong, from Libmanan. Ha? Libmanan talaga pala.
2: Pero yan, partner Bong, sika nagluwas ning, ano, Naga is the heart.
1: Mm.
2: The hulon ng mga nagruluwas na mga sa Libmanan, ugwaman kayan.
1: Mm-hmm.
2: Sa Iriga, ugwaman. Ano na sabi sa Iriga? O, Iriga is the wings, the arang na punta. No?
1: May mga pakpak.
2: Fly high, Iriga.
1: Ayan, dahil ko aram talaga ang origin kayan. Kang high school ako, I mean, from high school, nag-college ako, mm-hmm, sa Ateneo. Paglaog ko sa Ateneo, pigbubuli ako kang iba. Apod sa ko, aswang.
2: Ako din, partner Bong. Nag-high school ako, digdi po sa koleyo.
1: Mm.
2: Sa USI, ang sabi sa ko kang mga klasiko, uy, bakong taga-Iriga ka, mag-istorya ka daw ngayon yung mga about aswang.
1: Pero kita sa Iriga, magitang aram na.
2: Pero ang mga magurang, magurang ko, partner Bong, talagang ang sabi nga ningo niyan, tanong daw ngayon, mayo na ngayon yung mga aswang.
1: Usok
2: dati, because before
1: talaga
2: everyday, they speak of stories na may nailing ng aswang. May,
1: really?
2: May laging, yun yung kultura. Parang, fact of life na meron talaga mga aswang. So, arog po ata talaga kayan.
1: Very.
2: And apart from that, may mga news kayto about mga aswang and people buy it.
1: Uh-huh.
2: Eh, di ako aram, baka may mga nagtutubod pa ngayon yan sa aswang. Pero yan po talaga yaon niya sa kultura. Kasi
1: correct.
2: I think magayon yan na oral tradition din.
1: Mm, tama.
2: And kung lalo na kung naging literature pa siya sa Iriga City.
1: Correct. By the way, hali ako, partner, sa Karamoan, nakaaging simana, nag-fiesta duman. Yaon ako sa kuyang uncle, ki Bishop Manolo Alarcon, mm-hmm, de los Santos. After that, nagduman man ako ki Mayor Malinco.
2: Mm-hmm.
1: Tapos si sa kuya man na saropang primo, pigbisita taman dyan, among others. Pagpuli, may kadagol kaming darang ano, fresh na sira. Oo. Mm-hmm.
2: Wow.
1: Ang problema, dahil man ako tataw magluto.
2: Ipaluto mo na lang.
1: Ipaluto na lang. Pero salamat po sa Gabos na mga taga-Karamoan. Ano po? And sa Aga, ano? Actually, puon ngon yan. Ano nga po kayo ni? Fiesta man po sa Banwaan Kantinambak. Ano?
2: Opo.
1: So excited kita. Pero may ako nagdya dyan.
2: Today po?
1: Magpuon today. Sa Aga ako maduman. Oh. Today yata, igwang fluvial procession. Every year, nakakaiba ako dyan. Pero this time, dahil ko makakaiba, tamaninong po ako sa duwang kasal at dyan. Sabi ko sa inda, sa Aga na lang, igwa lang akong saropang meeting sa Aga. Before or after that, maduman ako sa Tinambak. Usually, naduman ako sa pamilyang Velarde. Pero ngunyan, maduman din ako kina Mayor Bobit Prades.
2: Yes.
1: Dahil ko aram kumahanda si Mayor Bobit, nawaran sinda ni sarong kapamilya, si tugang niya, si Councilor Bobot, no? Na namaaram na saro sa mga matitibay na konsihal dyan sa Banwaan Kantinambak. But just the same, ining grupo ni Mayor Bobit Prades, saro inisa talagang dahil ko matatawaran ang pagpadangat sa tuya. Kaya every time na nag-iimbita resinda, pagkaya ko,
2: obligado,
1: talagang naduman ako. And of course, ang Banwaan Kantinambak. Yeah. Padangaton ko po ang Banwaan Kantinambak.
2: Very
1: dahil
2: welcoming.
1: Saro po inisa top 3 na yeah, nagtaos ako ning pinakadakulang lamang, bako lang boto, lamang. Ano. Number 1 po ang Sipokot, number 2 po ang Tinambak, number 2 ang Kalabanga, number 3 po ang Tinambak. So, dahil ko po malilingawan
2: salamat
1: ng mga banwaan na ini. Okay.
2: Yan pala, yan ang mga banwaan na ano, mga marahay pala, mga magdesisyon.
1: Correct. Pero
2: tularan.
1: Ako po, nagtutubod, one way or the other, ang iriga,
2: ay, oo,
1: maboto ding tama.
2: Ang rinconada. Dahil, dahil nga ni ako, binsido sa mga comments about rinconada, na mga taga rinconada, patal pag eleksyon. May ano lang yan, 2028, babawiin po natin yan. Yeah, may iba na ang pag-iling sa mga taga rinconada.
1: Sa totoo lang po, sa rinconada, kadakol matatalino.
2: Oo.
1: Dahil sa may pinakadakol na maray na eskwelahan, mm-hmm, yaon po dyan. Yaw, Iriga in particular, sa Nabwa, yaon ng CSPC, di ba? Mm-hmm. So, edukado ang mga tao. But I think, sa part man kang sa Tuyang Group,

0: And attorney, grabe ka naman. Thank you so much. And syempre, ang atin pong avid listener, si Miss Judith Bilibert, nakaka-good vibes na po kitang dala. No?
1: Thank you, Ma'am Judith. Taga-Baaw po yan, si Ma'am Judith. Ano? Ayan. So, salamat po sa Indong Maray. Sa masunod po, as I mentioned, sa masunod na semana, either igigest na po si Kong Nelson or si Kong Nelson plus si Kong Arnie Fuentebella. Pero kung dahil po sinda available, ipaprioritize na, mahanap po kita ng maiimbitaran na eksperto na ma-explain sa tuya ano po ang pigaapod na Super El Nino. Ano? Dahil very critical po ini sa mga masunod na bulan. I think I'll start posting itong mga nakukuha akong very important information manungod sa bagay na ini habang inaadal taman ini in preparation kan sa tuyang masunod na simanang programa. Ano, partner? Iya po.
0: So partner Bong, ano, few minutes before we end.
1: Oh, iyo. So bago kita magtapos, mataong pasasalamat po ako. Primero, sa gabus po ng mga staff, sa gabus po ng mga volunteers na nagtarabang sa very successful Isarog International Hot Air Balloon Diyos and Music Festival. Gabus po ng mga sponsors, gabus na partners. Si Satuya pong mga influencers and media support groups. Si Satuya pong mga suppliers. And sa hiling ko po, daita pag-isipon na kung ano man itong mga minor na issues, dayan pagpadakulaon dahil mas dakula po itong oportunidad. Yan. Oportunidad, kaugmahan na naitao sa mga tao. And sa hiling ko, dapat po ining ipadagos. So, as I mentioned, mapadagos po ini na mayo na ako sa equation. Ang importante po, nadarata na ini, digdi sa Bicol, ang kaipuhan kay ning magpadagos ang pribadong sektor. And therefore, igwa na po kitang kinaulay, sinda na po ang mapadagos kay ini, sinda na din po ang i-introduce ta duman sa mga partners. Ano, partner? So, may na kitang oras. And therefore, maparam na kita, partner Gigi.
0: Just mabalos po sa gabos na nagdadalan at ipadagos na nagsusuporta sa programang Bong Karas. Ako po ulit si Gigi Vargas.
1: And ako po si Bong Rodriguez, Camarines Sur, Bong Karas na.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: For educational purposes only, please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
4: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing

pinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Training. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Dog. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Dog. Ako po si Michelle Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Dog ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Michelle, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Dog. Tayo po mga ka-Water Dog ay kasalukuyang pong napapakinggan sa istasyon po ng Radyo Guapito. Ito po ay nasa 105.5 FM dito po sa Camarines Sur. Kaya naman kung kayo po ay nakikinig po ngayon sa radyo, inaanyayahan po namin kayo na lakasan pa ang tunog o volume ng inyong mga radyo. Para naman po yung mga kasamaan po ninyo dyan sa bahay man o sa mga trabaho po ninyo, ay mapakinggan din po ang ating programa ngayong araw, okay? At tayo rin po ay live streaming sa ating Facebook page na Water Dog and Facebook page din ng Asintado sa Radyo. Sa mga nanonood naman po sa live program, inaanyayahan naman po namin kayo na pakishare yung ating Facebook Live para po marami pa sa social media na mga friends po natin ang malaman din yung konseptong tubig at mga mineral sa gut sa kalusugan. Okay? Simpleng request lamang po namin yan ni Water Dog, pakishare po yung Facebook Live o kaya yung YouTube channel po natin sa YouTube channel po na Water Dog. Okay po? And at this moment po ay pwedeng-pwede na po pala kayo magpadala na inyong mga katanungang pangkalusugan. Please feel free po dahil welcome po lahat ng mga katanungan dito sa ating programa at maya-maya lamang ay sasagutin yan ni Water Dog. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin si Water Dog para po sa updates or comments po ngayong araw. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Michelle. Sa araw na ito, gusto ko lang mag-comment o mag-banggit tungkol po sa isa sa mga pinaka-common complaints ng pasyente natin dito sa programa nito. At ito po yung medical condition na hypertension o high blood pressure. Ang tao kasi, pag sila yung nagpapa-BP, kung yung BP nila mataas, sila po ay nasa panic mode na natatakot na kung yung ano mangyayari sa kanila. Pero ang hindi lahat ng pagtaas ng blood pressure nyo po ay delikado kasi mayroong mga conditions na tataas ang inyong blood pressure pero normal po yan. Okay? Tulad halimbawa, nag-exert kayo ng physical effort, okay? Activity. Halimbawa, tumatakbo kayo o meron kayong gawain mabigat, ang paglilinis sa bahay, physically na naglalaba po kayo, ito mga conditions na po ito ay nakakataas ng blood pressure. So kung tumaas ang BP nyo during those times, hindi ibig sabihin kayo po ay hypertensive. May ibang condition naman na nakakapagtaas ng yung blood pressure is some emotions. Halimbawa, kayo po ay galit, kayo po ay natatakot, kayo po ay nasa panic mode, o kaya kayo po ay excited. Okay, itong mga emotions na ito ay nakaka-trigger ng release ng adrenaline at ito po ay nagpapataas ng inyong BP. Pero hindi ibig sabihin, hypertensive po kayo. Ang isa pa ang mga pwede magpapataas ng inyong blood pressure ay yung mag-take po kayo ng caffeinated beverages tulad ng coffee, yung tea, soft drinks, yung pagkain ng tsokolate o pag-take ng energy drinks. Kaya sa iba sa mga ating kababayan, once na mag-take sila ng itong caffeine, mararamdaman nila na nagpa-palpitate po sila. Bumibilis ang kanilang pinting ng puso dahil po ang caffeine is a stimulant. Kung kayo po ay nai-stress, nakakataas din ang BP po yan. Kung kayo po ay nasa malamig na lugar, ang nangyayari kasi yung arteries natin magkoconstrict po yan. Okay? Para mag-conserve ng init. At ito po ay nakakataas din ng blood pressure. So, kailan ba natin sasabihin na ang tao po ay talagang hypertensive? Ito po ay pag yung blood pressure po ay consistently high. Kahit anong oras, kahit na nakapahinga siya, kahit siya natutulog, pag kinukuhanan ng blood pressure, mataas. Pero kung yung blood pressure po ay pataas pababa, hindi po kayo hypertensive. Ang iba nga Ang ginagawa is that kung yung clinic ng inyong doktor ay nasa second floor or nasa third floor, pag kayo ay umakyat na hagdanan papunta sa opisina niya, tiyak po kayo po ay hypertensive. At pag kayo po ay nabigyan ng gamot na pampababa ng blood pressure niyo, delikado po yan, in the sense na pag kayo nagpahinga at bababa ang inyong blood pressure, itong mga gamot na ito ay hindi po pipili na ibaba lang ang inyong blood pressure pag ang blood pressure niyo po ay mataas. Pag uminom kayo ng gamot, kahit po rested po kayo, ibababa niya. At kung hindi po sapat ang oxygen supply sa inyong utak, maaari din kayong ma-stroke. Okay? So, ano ba ang best na approach para makontrol ang inyong blood pressure? Lagi-lagi kong binabanggit dito sa programing ito na ang hypertension, ang sanhi po ito ay kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi pag kulang kayo sa tubig, tatlong mekanismo ang magdudulot sa inyo ng hypertension. Ang unang mekanism po is pag kulang kayo sa tubig, lalapot ang inyong dugo, ang puso nyo po mangangailangan ng karagdagang pwersa para ibomba itong malapot na dugo. At itong karagdagang pwersa na kailangan ng puso nyo na ibomba itong malapot na dugo ay nakakataas ng pressure. Secondly, yung second mechanism is pag kulang ang katawan nyo inyong tubig, ang bato po natin, ang kidneys, very very sensitive po yan. Pag hindi siya tumatanggap na sapat na daming tubig, it-trigger niya po yung isang hormone na vasopressin. Sasabihin niya sa utak na hindi siya tumatanggap ng sapat na daming tubig, ang utak po ay mag-release ng itong hormone na ito, itong vasopressin, at ang gagawin niya po, pipigan niya yung arteries po ninyo. At ito po ay magpapalit ng size ng inyong arteries, and following the law of hydraulics, tataas po ang inyong pressure once na yung container po ay liliit. And third mechanism is pag kulang ang tubig, maaari din yung volume ng dugo ay mababawasan. Kasi ang dugo po natin is about 86% water. So kung hindi sapat ng dugo ay nakakarating sa ating kidneys, ang kidney po ay magti-trigger yung tinatawag natin na renin-angiotensin system. At sa pamamagitan ng iba-ibang biochemical reactions, ang renin po ay mag-convert sa angiotensinogen, and angiotensinogen will be converted to angiotensin 1 and angiotensin 2. Ito ang angiotensin 2 po ay mas malakas mas potent kaysa yung vasopressin. Ang ginagawa, pipiga din yung arteries, and with that, tataas ang inyong blood pressure. So, ang ginagawa ng doktor, kung sa tingin po nila ay mechanism number 1 ang inyong sanhi ng inyong pagtaas ng blood pressure, bibigyan kayo ng beta blocker. Okay? Pag yung second mechanism po, hangat sa tingin niya ang sanhi, ang ibibigay sa inyo ay vasodilator o yung calcium channel blocker. At kung yung mechanism number 3 ang sa isip nila ang sanhi ng inyong pagtaas ng blood pressure, ang ibibigay niya po is yung angiotensin converting enzyme inhibitor, o ang ibibigay sa inyo is yung angiotensin receptor blocker. Okay, so iba-ibang gamot po yan. Pero kung kayo pa inom lang na sapat na daming tubig, itong tatlong mechanism will be corrected. And therefore, ma-resolve po ang inyong hypertension. Okay, so tubig lang po yan. Pero yung tubig, kailangan may kasama ng minerals, kasi kung hindi, hindi rin matutubigan inyong katawan na maayos. So ito muna yung aking comment for this day. Michelle.
0: Thank you so much po, Water Dog. Sa lahat po ng mga mayroong may questions o kaya may mga mensahe po sa atin ngayong araw, huwag po kayong mahiya na ipadala po yan sa amin. Ito po yung ating text lines. Pakisave po ito. Sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po, sa Smart 0962-883-4173, at sa Globe naman po ay 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. 3618. Okay? Sa mga nanonood po sa ating live program, maaari pong i-post ang tanong sa comment section ng ating Facebook Live. At pakibanggitin pala ang inyong totoong pangalan at location. Kami po'y magbabalik makalipas lamang nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga online viewers po natin ngayon at sa lahat din ng nakikinig po sa radyo sa kanila pong tahanan o mga trabaho po ngayong araw. Maraming salamat. At pinapasalamatan din po namin yung mga clients din po natin na nagre-refer po ng kanilang mga kamag-anak, kapamilya o mga kakilala. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa mga referrals ninyo, ito ay nakakatulong na mas lumagana pa yung ating konseptong tubig at mga mineral sa gut sa kalusugan. Okay? At ngayon nga po, may mga nagsisend na pala ng mga questions dito. Atin na pong bigyang daan ng mga katanungan po ninyo. Water Doc, first question. Galing po ito kay Ma'am Ivy. Sabi niya, Water Doc, tanong ko lamang, ano po ang mai-advise po ninyong vitamins sa anak ko pong lalaki, Doc, na 1-year-old po, Doc? Salamat po.
1: Mama Ivy, actually yung vitamins ay nakukuha po sa kanyang pagkain kasi ito po ay wala naman kakulangan masyado sa kinakain natin. Actually, ang 1-year-old, pwede nyo na ipakain sa kanya yung mga pagkain na kinakain nyo. Actually, yung pinaka-deficient na sustansya sa ating katawan ay yung minerals at yung tubig. Ewan ko lang kung dumidede pa itong anak ninyo. So, kung formula ang tinitake niya, may mga vitamins na po yan. So, ako, kahit na ako po isang pediatrician, ang lagi kong nirecommend sa mga nanay o yung kung sino man nag-aalaga sa mga bata, ay mas bigyan ang minerals kaysa sa po yung vitamins. Kasi ayon kay Tim Osi, ang sabi niya po doon sa kanyang libro The Doctor Within, kahit wala daw vitamins, basta may minerals, magiging okay ang katawan. Pero kahit na mayroong vitamins, pag walang minerals, itong vitamins daw ay baliwala. So go more for the minerals kaysa sa vitamins.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito naman, Doc, galing naman po kay Ma'am Auri. Sabi niya, good morning po, Water Doc. Makahingi lang po, Doc, ng tulong. Ako po ay diabetic. Tanong ko po, ano po ang ibig sabihin po ng tubig na mayroong mineral drops? Salamat po, Water Doc.
1: Ma'am Auri, itong tubig at mga mineral concept po natin, tubig at mineral sa kalusugan, ito po ay isang concept na ginawa ko na sa pamamagitan pag-inom ng purified water na merong dagdag na ating mineral drops. Ito po yung magiging mineralized water at ito po yung ginagawa natin solution sa iba-ibang karamdaman ng mga tao kasi una-una po, ang tao ngayon hindi na marunong uminom ng tubig. Secondly, ang mga pagkain natin, wala na rin laman na minerals. So pag ito po ay bibigyan natin sa ating katawan, kasi itong minerals at saka tubig, ang pinakaano ang binabaliwala ng tao sa ngayon. Kaya marami na mga karamdaman ang nagaganap. So anong solusyon? Itama yung mali.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, katanungan. Galing naman po kay Ma'am Jessie. Sabi niya, Doc, Water Doc, tanong ko lamang, lagi po masikip ang dibdib ko, pero may iniinom naman po akong gamot, Doc, para sa dibdib. Pero sumasakit pa din, Doc. Ano po kaya ang dapat gawin? Salamat po.
1: Ma'am Jessie, ang dapat niyo gawin is bumalik po kayo kung sino yung nagreseta sa inyong gamot. Okay, baka mamay hindi angkop yung gamot na yan. Baka mamay yung pagtuloy-tuloy po yan. Ito ba ay mari ito po ay symptoms ng impending heart attack. Huwag nyo naantay na kayo po ay atakayin sa puso. So ngayon pa lang, pumunta na kayo sa doktor nyo at sabihin sa kanya yung mga gamot na binigay sa inyo ay hindi po effective. Kasi meron pa kayong nararamdaman na paninikip ng inyong dibdib. Pero kung ayaw nyo bumalik sa kanya, you are invited to come over at tutulungan ko kayo kung paano po masolusyonan itong paninikip ng dibdib nyo.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Ito naman, Doc, katanungan. Galing naman po kay Ma'am Divina. Sabi niya, Water Doc, kapag po ang blood pressure ay 130 over 100, okay lang po ba ito, Doc? Ako po, Doc, ay 48 years old. Salamat po.
1: Juan Divina, itong 130 over 100, hindi maayos po yan. However, ayaw kong mag-comment kagad-agad kasi tulad na nabanggit ko earlier, dapat ito ay consistent. Okay? Regardless of kung anong oras nyo, kayo mag-measure ng BP nyo, halos ganito po ang inyong blood pressure. Pero kung kayo pa ay pagod o kayo pa ay nagalit at ganito ang BP nyo, okay lang po yan. So, lagi kong sinasabi sa akin mga patients na ang recommended time ng pag-BP po ninyo is either tulog kayo, papakuha nyo sa kung sino kasama nyo sa bahay, or yung bagong gising, bago kayo tumayo at umihi. Okay? Habang nakahiga pa kayo, doon nyo pakuha ang yung BP. Kung yung BP nyo po is above 140 over 90, problema po yan. Pero below that, huwag kayong mag-alala.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Danica. Sabi po niya, Water Doc, tanong ko lamang, ako po, Doc, ay 12 years nang mayroong diabetes at may mga iniinom po akong gabot at nagi-insulin din po ako. Tanong ko lamang po kung pwede rin kaya ako mag-take ng inyong mineral drops. Ano po ba ang dapat na gawin, Doc? Kailangan bang alisin ang insulin? Salamat po, Water Doc.
1: Ma'am Danica, 12 years na kayong umiinom ng mga gamot. Okay? At kung walang mangyayari, huwag na kayong umasa na gagaling po kayo. Kasi 12 years is a very, very long period para makita kung effective yung isang gamot o hindi. Actually, dito sa program, lagi kong binabanggit na hindi kakulangan ng gamot ang sanhi ng inyong diabetes, kundi yung kakulangan ng tubig at mga minerals. So, kung kayo po ay taga rito lamang, pumunta lang kayo sa akin, at tuturuan ko kayo kung paano po masolusyonan ang inyong diabetes.
0: Maraming salamat po, Doc. Ito naman, Doc, katanungan. Galing naman po kay Sir Ronald. Magandang araw po, Water Doc. Pwede rin po kaya yan sa akin para po mawala ang mga bukol ko po sa tuhod at sa kamay po, Doc. Sa mga joints ko po, Doc, may mga bukol-bukol po. Salamat po.
1: Sir Ronald, hindi ko alam kung yung mga bukol-bukol na sinasabi nyo sa mga panyo at saka itong tuhod at saka itong kamay nyo ay mga tophi. Ang tophi po is yung uric acid na namuo. Okay, magkagunang bukol-bukol dyan. Iwan ko lang kung kayo po ay manginginom kasi very common ito sa mga manginginom kasi ang alak po ay nakakapagtuyot plus ang pinupulutan nyo usually ay yung mga pagkain na matatas ang uric acid. Pero hindi ko alam talaga kung ano mga bukol na yan. So the best thing na pwedeng gawin is dalawin nyo ako, makita ko yung inyong bukol-bukol, or pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na doktor sa inyong lugar, pa-assess nyo kung ano yung mga bukol na yan, pasulat nyo sa pirasong papel, katapos ibato nyo uli sa akin yung diagnosis na ginawa ng doktor.
0: Maraming salamat po, Water Doc, at maraming salamat po sa lahat din po ng mga nagsisend ng questions. Sa mga nakikinig pa po dyan, kung may katanungan pa, huwag po kayong mahiya, isend lamang po ninyo yan. Ito po yung ating text lines sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. At sa Globe naman po ay 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Yung mga nanonood naman online, maaari pong ipost ang tanong sa comment section ng ating live program. Kami po'y magbabalik ni Water Doc makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Ako po si Father Rene Francisco, taga Libmanan, and nag-suffer po ako ng hyperthyroidism. 2003, underwent radiation therapy. Ang BP ko, ang pinakamataas ko ay 150 over 90. And for 20 years, I suffered for that hypertension. My supplement, hormones, sa aking thyroid, nagtaas na rin yung sugar level ko, fatty liver, gout in the parish. Affected siya, madali akong may stress for me to have a sick leave for 6 months. I was listening to the radio, yung mga explanation ni doctor. Mm-hmm. It's easy to understand. The program, there's a word of God. It's Christ-centered. Yung mga iniinom kong gamot, 12 tablets a day. So when I started this, wala na akong iniinom na gamot. Even for my fatty liver, sugar, for my gout. Wala na. Hypertension, hindi na rin ako nag-inom kasi nagno-normal na siya. Maganda. Yung TSH ko, from 14.61, after 1 month, bumaba siya, 4.35. Without taking any medicine, bumaba pa rin sugar ko, fatty liver ko, saka triglyceride. Normal na normal kasi nataas. So magandang apostolate din to, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Kailangan may prayers din, di mawawala. The fruits of my prayers is me to come here. Pagsabi ko kay Doc Ren, Doc, thank you. Hindi, kay Lord ka magpasalamat. And enjoy while taking these medications. Napaka-simple lang. Keep on praying. God is with us. Nandiyan si Doc Ren. Pasalamat tayo at napunta dito. So it's a gift sa atin. Sana marami pang matulungan.
3: Why do elderly individuals easily get sick? According to Dr. Faradon Batman Hellage, the author of the book Your Body's Many Cries for Water, when a person reaches the age of 40 years old, his thirst sensation wanes and it is replaced by the sensation of hunger. The elder tends to eat more and drink less, leading him to a state of unintentional chronic dehydration. When this occurs, 66% of water inside the cells is lost, resulting to the weakening and damaging of cells. This worsens when the elder prefers drinking the colored, tongue-pleasing, dehydrating beverages over the life-sustaining fluid, water. When the cells dehydrate, degenerative diseases set in, such as hypertension, heart failure, diabetes, osteoarthritis, cancer, chronic kidney disease, glaucoma, dementia, Alzheimer's disease, and many more. As he ages further from age 40 years, the degree of dehydration increases and he will suffer more from various health conditions. To resolve the illnesses brought about by unintentional chronic dehydration, drinking the right quality and quantity of water is the best option over the synthetic products often advised by the mainstream conventional medical practitioners. Only water corrects any state of dehydration. As Dr. Batman Hellage boldly declared, you are not sick, you are only thirsty. Don't treat your thirst with medications. So, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing.
4: Ako si Alan Branya, nagmula sa Riyaya, Quezon. Pagdating ko dito sa Bicol, nabago yung lifestyle ko. Nagkameron kami ng annual check-up. So doon ko na trace na diabetic na pala ako. Nag-consult ako sa doktor, binigyan nila ako ng gamot for 3 months. Ako expected na magaling na kasi nainom ko na yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Lumabas doon, mataas pa rin yung sugar ko. May nakapagsabi sa akin, kay Dr. Paraga, sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Ako sa sarili ko, sabi ko, why not hindi ko i-try? Dito na nabago yung lifestyle ko. Yun yung napakahirap na kailangan nating malampasan. Dahil disidido nga ako, binasa ko talaga yung laman ng libro. Hindi pala lifetime yung diabetes. Sabi ko nga, yung disiplina, kailangan ko sundin kasi gusto kong gumaling. Naging maganda yung resulta. Hindi ako madaling mapagod. Hindi rin ako naging sakitin. So after 1 month, nagpa-test na ako. Happily, negative na. Yung consistent na pagsunod ko, naging maganda yung resulta. Dami rin naman ng doktor na nakaharap ko. Si Waterdoc talaga, napagaling niya ako. Sa kanya, bibigyan ka nila ng pag-asa eh. Hindi habang panahon yung sakit mo. Pabalakasin niya yung loob mo para mas gumaling ka. Thankful talaga ako kay Waterdoc. Nandito lang si Waterdoc. So ito yung gabay sa atin para sa kalusugan.

0: Nagabalik po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa ating programa. Yung mga nanonood po sa live program, huwag kalimutang i-share yung ating Facebook Live para po kumalat naman sa social media yung ating programa ngayong araw. Okay, pakishare po yung ating live program. At maraming salamat po muli sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikinig sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at kung sa iba't ibang panig din po ng mundo kasi napapanood tayo sa Facebook. So nakarating din yung ating video sa ibang bansa. Maraming salamat po. At ngayon po ay pagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa inyo pong mga katanungang pangkalusugan. Ito daw, katanungan, galing po ito daw kay Ma'am Vicky. Sabi po niya, Water Doc, tanong ko lamang, paano po yan, Doc, makakatulong, Doc, sa constipation po, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Vicky, sa constipation po, ang kulang po sa inyong katawan po ay tubig. Okay? Pag kulang kayo sa tubig, walang ibang pagkukuhanan ng additional tubig ang inyong katawan kundi dun sa pagkain na kinakain nyo. So ang gagawin ng ating digestive system, babagalan niya yung daloy ng yung kinain natin. So yung transit time niya mula sa tiyan papuntang pitan ay tatagal. Ngayon, pag nasipsip ng bituka yung kahuling-huling patak ng tubig na nandun sa kinain po ninyo, yung kinain po ninyo, yung residue po niyan, okay, ay magiging tuyo at matigas. Kaya yung mga constipated, di ba, nahirapan dumumi. Isang dahilan bakit nahirapan is pagkulang kayo sa tubig, pati yung lining ng inyong intestines ay hindi siya madulas. Diba sabi nila madulas pagbasa. Eh, pagkulang sa tubig, paano po mababasa yung lining ng tiyan ninyo ay yung bituka. Kaya kailangan nyo ng umire ng todo para may tulak itong dumi papunta sa puwetan at ilabas. Okay? So ang solution po dyan ay yung tubig at mga minerals natin para ma-hydrate na maayos ang inyong digestive system. Kaya nga advice ko is 30 minutes bago kayo kumain, dapat nakain na kayo a certain portion of yung water requirement for the day. Kung gusto niyo malaman kung ano po, pwede kayong kumuha ng aking libro, The Number One Reason Why You're Sick. Doon po nakalagay ang schedule kung kailan kayo dapat uminom ng tubig at kung gano'ng karaming tubig ang kailangan ninyong inumin araw-araw.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman, Doc, katanungan galing po kay Ma'am Linda. Sabi po niya, Water Doc, ano po kaya ang aking gagawin? Ako po ay may almoranas. Ano po, Doc, ang maipapayo niyo po sa akin? Salamat po.
1: Ma'am Linda, ang almoranas ay sanhi din ng kakulangan ng tubig sa ating katawan. Kaya sa program ito, diba, lagi kong pinagdidiin yung kahalagan ng tubig sa ating katawan. Ngayon, kung kulang ang inyong katawan ng tubig, yung dugo nyo po ay lalapot. Ngayon, usually ang varicose veins na ang almoranas po ay isang uri ng varicose veins. Ito po ay nakikita usually sa bandang baba ng ating katawan. Kasi yung return ng dugo sa lower part ng ating katawan ay medyo mahirap sa puso kasi paakyat po pabalik sa puso. Kaya usually doon naiipon yung malapot na dugo causing itong varicose veins at sa puwetan po is almoranas. So ang solution po dyan ay uminom kayo ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops. Kasi once na maging lusaw yung dugo nyo, mas madaling ibomba. Okay, ng puso ang inyong malapot na dugo kasi magiging lusaw na po yan and therefore madi-decongest na po yung dugo at masolusyonan yung inyong almoranas.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman, Doc, question po galing po kay Ma'am Lisa. Sabi niya, Water Doc, yung asawa ko po na 58 years old ay bigla na lamang pong nanghina at nagkasakit. Dinala po namin siya sa ospital. Okay naman po ang laboratories niya. At hindi po masabi ng doktor kung ano po kaya ang dahilan ng panghihina at nangangayayat na din po siya. Ang sabi po, parang wala naman daw sakit, ngunit yun po yung sitwasyon po niya, Doc. At may nakapagsabi din po sa akin, Doc, baka daw hindi na po ito isang ordinaryong sakit. Ano po kaya ang masasabi po ninyo? Salamat po.
1: Ma'am Lisa, wala akong masabi. Kasi po, unang-una, hindi ko siya nakita. So, hindi ako pwedeng mag-assess kung ano po yung pinakasani ng kanyang panghihina at dun sa kanyang sakit. So, the best advice na pwede kong ibigay, anyway, galing siya ng doktor at wala masabi yung doktor nyo, wala naman siyang solution. Siguro, dalhin nyo lang siya sa akin one of these days at tingnan natin kung ano po yung problem para mabigyan siya ng solusyon. Kasi hanggang hindi natin alam yung problema, hindi natin mabibigyan ng tamang solusyon doon sa kanyang condition.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito pa, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Meryl. Sabi po, Water Doc, tanong ko lamang po, ano po ba ang pwedeng igamot po, Doc, sa heart enlargement po, Doc? Salamat.
1: Ma'am Meryl, depende po kung ano yung sanhi kung bakit lumalaki ang kanyang puso. Kasi ang puso po ay isang muscular organ. Kung kayo po ay attentive, mapapansin nyo po yung mga nasa gym na gustong magpalaki ng muscles, ang binubuhat po nila ay mga mabibigat na mga bagay. Kasi itong resistance activity o exercise ay nakakapaglaki ng size ng muscle. So pag yung dugo na asawa nyo po ay malapot kasi hindi siya pala inom ng tubig o mahilig siya uminom kung ano mang inumin ng lalo nakakapagtuyot, mahirapan ang kanyang puso and with that lalaki po yan. Pero kailangan natin malaman kung ito ba o may mga ibang dahilan kung bakit lumaki ang kanyang puso. So, maganda siguro, dalhin nyo sa cardiologist para ma-evaluate. Pero kung dinala na ninyo, siguro mas maganda na dalhin nyo lang sa akin para matingnan natin kung ano po yung sanhi para masolusyonan yung paglaki ng kanyang puso.
0: Thank you so much, Dr. Doc. Ito naman po, question din po, Doc. Galing po kay Ma'am Kate. Sabi po niya, good morning po, Water Doc. Ano po kaya ang tamang dami ng tubig na dapat ko pong iniinom sa isang araw? Ako po, Doc, ay nasa 85 kilograms po. Salamat po.
1: Ma'am Kate, ang formula po natin is 50 ml per kilogram body weight per day. Para sa inyong timbang, wise na siguro ang uminom kayo ng 18 basong tubig or 4.5 liters a day.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Sa mga nagtatanong po kung ilang basong tubig ay mag-send po kayo ng timbang din po at kung maaari, message nyo lamang po agad kami, okay? Ito naman, Doc, question. Galing naman po kay Ma'am Annaline. Sabi po niya, Water Doc, matanong ko po, ilan po ba dapat ang normal na blood pressure po, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Annaline, para sa akin, 44 years in medical practice, hindi ko nakikita may problem. Sa adult BP, the range is from 90 over 60 hanggang 140 over 90. Kaso yung American Heart Association, binaba nila sa non-normal na high sa 120 over 80 hanggang 130 over 80. So, ibig sabihin, dumami lang ang mga tao may high blood kasi binaba nila yung high normal.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Ito pa po, katanungan naman, galing po kay Ma'am Kimberly. Water Doc, magandang araw po. Yung mama ko po, Doc, nakita po sa laboratory niya na mababa po yung potassium. Ano po ba ang dapat gawin, Doc, para maitaas po ito? Salamat po, Doc Ren.
1: Ang gawin niyo, Ma'am Kimberly, is i-google niyo, i-search niyo yung potassium-rich foods. Okay? At sabi mo sa kanya, mamili na siya dyan kung alin doon yung gusto niyang kainin para pataasin yung kanyang potassium. Pero kung sobrang mababa, mas maganda siguro na i-infuse na lang. Meron kasi mga available na potassium tablets na pwede niyang i-take. Okay? Kasi kung minsan, sabi nila yung mapagal, let's say banana, mataas na yung potassium. Pero kung yung saging po ay tinanim sa lugar na walang potassium, eh paano magkakaroon ng potassium naman yung saging? Another is yung balat daw ng ano, yung maliliit na patatas, magandang source din daw ng potassium po yan. Pero ganun din po, kung tinanim siya sa lugar na wala naman potassium yung lupa, kasi actually ito po yung naging problem ng mga ano, pagkain natin, is that yung lupa na pinagtatanim nila ng mga pagkain natin ay mababa na rin ang kanilang mineral content. Okay, bumaba siya as much as about 85% because of yung pagsasaka nila is either kulang sa rotation o dahil sa paglagay nila mga chemicals at iba pang mga practices na hindi naman tama.
0: Thank you so much po, Water Doc. At sa mga nakikinig po sa atin ngayong araw, magpadala lamang po kayo ng questions. May mga natitila pa naman tayong ilang mga minuto. Kami po'y magbabalik ni Water Doc makalipas lamang nito.
2: Today, despite the extensive research utilizing the far advanced technologies in the field of medicine, why are the people getting sicker and the patients getting younger? Dr. Charles Simmons declared that sickness is the vengeance of nature for the violation of her law. The Book of Romans, chapter 6, verse 23, cites that the wages of sin is death. The violations involve the lack of essential nutrients and the excess of toxins in the body. Water and minerals, being the most ignored and the most neglected essential nutrients, are very critical for the biochemical reactions to occur effectively in the body and in the proper detoxification of the body. Dr. Faridon Batman Halage, author of the book Your Body's Many Cries for Water, declared that much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. He stressed that water is the only prescribed beverage to the human body, and nothing substitutes for water. Dr. Alexis Carrel, Nobel Prize winner in physiology in 1912, declared that the cell is immortal. It is merely the fluid in which it floats that degenerates. Renew this fluid at intervals, give the cells what they require for nutrition, and the pulsations of life may go on forever. Dr. James Balch, in his book, Prescription for Nutritional Healing, cited that people won't die without mineral supplementation, but without it, one cannot regain good health once it is lost. These simple but very vital nutrients are part of the essential tools of healing. In the beginning of the 19th century, and before Dr. Carrel won the Nobel Prize, Dr. Pierre Jack Anthon B. Champ, renowned for being the greatest physician of all time, proclaimed that to prevent disease, we have to create health. He emphasized the importance of wholesome nutrition and environmental hygienic cleanliness as the keys to prevention and success against all diseases. Thomas Edison, an American inventor and one of America's leading businessmen and innovators, declared that the doctor of the future will give no medicines, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the causes and prevention of disease. Dr. Renato U. Paragas, the Water Doc, adheres to the principles asserted by the illustrious individuals mentioned above. His adage, "Let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing."
0: Para po sa ating announcement, wala po tayong medical check-up sa ating tanggapan ngayong araw hanggang May 25. Ang susunod na pong check-up day ay sa May 26, araw po ng Martes. Inuulit ko po, wala po tayong medical check-up ngayong araw hanggang May 25. Ang susunod na pong check-up day dito sa Yashano Mall ay sa May 26 na po, araw po ng Martes. Maraming salamat po. Nagabalik po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, ating office po ay narito sa second floor ng Yashano Mall Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur, at ang pangalan ng ating office ay Water Dock Food Supplement Trading. Okay, madali naman po makita, kaya punta lamang po kayo dito sa ating tangaman at tuloy lamang po kayo sa ating opisina. Okay? Sa mga nais naman po magpa-check up, ngunit malayo po kayo o tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-consult online. Ito po yung Facebook page natin for online consultation, Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay, mag-message po kayo dyan at magpa-book po kayo ng appointment for online consultation with Water Doc. At sa mga nais din po bumili ng products natin at malayo din po kayo sa ating office, maaari pong mag-order online. Para po makapag-order online, mag-message lamang sa Facebook page na Water Dock Food Supplement Trading for online orders po ninyo ng mga mineral drops at ng mga aklat po ni Water Dock. Si Water Dock po pala ay may tatlong aklat. Una, the number one reason why you're sick, na may Tagalog at English version po yan. Pangalawa, the number one reason why you're diabetic. At ang pangatlo, the number one reason why you're hypertensive. Kaya yung mga nais pong mag-avail dyan ng aklat ni Water Dock, message lamang ang Water Dock Food Supplement Trading. Pero kung taga Camarines Sur lamang kayo, ay bisita lamang po kayo dito sa ating tanggapan. Available naman po yan dito sa ating office. Okay? At sa lahat din po pala na nakikinig, nawa po ay patuloy tayo makinig sa live program. Ito po ay Monday to Saturday, 10 a.m. hanggang 11 a.m. At ini-encourage po talaga namin kayo, hinikayat namin kayo na magpapadala po kayo ng mga katanungan para po mas lumawak pa yung kaalaman po natin patungkol po sa mga sakit o karamdaman at patungkol sa konseptong tubig at mga mineral sa gut sa kalusugan. Okay po mga ka-Water Doc? At ito nga ngayon ay pagpatuloy natin ito pong pagbigay daan sa inyong mga katanungan pang kalusugan. Doc Ren, katanungan po. Galing po ito do kay Sir Gio. Sabi po niya, Water Doc, okay lang po ba kung ang ihi po Doc ay mabula? O may indikasyon po ba ito Doc na may karamdaman po ako? Salamat po.
1: Sir Gio, okay lang naman. Okay? Pero para sigurado, pa-test niyo lang po yung ihi niyo, urinalysis. Doon makikita kung may problema po ang inyong kidney or wala. It's just mura lang naman yung test. Pero maraming impormasyon ang pwedeng ibigay sa inyo po yan.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po, Doc. Katanungan, galing naman po kay Sir Kemuel. Sabi po niya, Water Doc, okay lang po ba kung umiinom po habang kumakain? Ako po kasi nakasanayan ko na during meals po ay after ilang minuto ay nainom po ako ng tubig. Mga ilang beses din po yun habang kumakain ako, Doc. Salamat po.
1: Sir Kimwell, hindi po yan advisable. Okay? Kaya ang binabanggit ko, sinasabi yung advice is dapat 30 minutes bago kayo kumain, doon ho kayo uminom ng a certain portion ng tubig na required for the day para may handa ang inyong digestive system. Ang karamihan kasi, kaya sila umiinom habang kumakain dahil yung digestive system nila hindi properly hydrated, and therefore, di ba, kung minsan nabubulunan sila o na-stuck doon sa kanilang lalamunan yung pagkain, kaya kailan nilang itulak sa pamagitan pag-inom ng tubig. Pero kung yung katawan nyo po, yung digestive system nyo po ay properly hydrated, basa po yung lining ng esophagus, yung bituka, and then magiging yung pag-slide, okay? Pagdaloy ng inyong pagkain ay magiging swabe. Isa pa is that pag kayo po iinom ng tubig habang kumakain, yung acid na dapat siya po yung tutunaw sa yung kinakain, madadilute po yan, so hindi po madadigest ang kinakain nyo na maayos. And therefore, pag hindi maayos ang pagka-digest, maaari kayo magkaroon ng bloating. And isa pa, yung acid reflux ay isang hindi ng kakulangan ng tubig sa inyong katawan. So, advice ulit, dapat 30 minutes before na kayo kakain, nakainom na kayo ng tubig, and then 2.5 hours after para sa absorption at distribution din ng inyong kinain yung mga sustansya. Yun po yung gawin po ninyo.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito pa, Doc Ren. May humabol pa ng question galing po kay Ma'am Lilibet. Water Doc, ako po ay 3 years nang nainom ng gamot po sa cholesterol at high blood. Paano po ito, Doc? Ano po ang dapat ko pong gawin, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Lilibet, hindi ko alam kung taga saan po kayo, no? Para masolusyon po ito, ang 3 years is a very long period para ano makita yung epekto ng ano yung gamot nyo sa high blood pressure. At tulad ng binanggit ko kanina, ang kakulangan ng tubig po ang sanhi ng pagtaas ng inyong blood pressure. Kaya ang pinakamagandang solusyon po dyan ay uminom kayo ng sapat na daming tubig. Nakakalungkot lang, karamihan mga kababayan natin ay ayaw uminom ng tubig. Mas gusto nila yung mga inumin na lalo nakakapagtuyot ng kanilang katawan at lumalapot ang kanilang dugo, at ito po yung sanhi ng kanilang high blood pressure. Secondly, ang cholesterol po, ang sanhi din yan is yung kakulangan ng tubig sa inyong katawan, because ang cholesterol po is the body's waterproofing element. Yung atay nyo mismo ang gumagawa ng maraming cholesterol pag kaya'y kulang sa tubig.
0: Maraming salamat po, Water Doc. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga nagpapadala ng kanilang mga katanungan at mensahe sa ating programa. Ngunit sadyang napakabilis po ng oras at tayo inabot naman ng oras ng pamamaalam. Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat, Bishay, for your company, at maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo na inyong mga bati, comments, at lalo na inyong mga katanungan. I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan na maayos, and I hope din na meron ulit kayo natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat, and God bless you all.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating natutunan ngayong araw ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, huwag na huwag po nating kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom, from the book of Galatians chapter 5, verse 22 to 23, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law." Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay, at kasama natin si Water Doc, at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading, it is our pleasure to serve you.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Doc. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Hello po mga

0: Ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre, barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe, mga ka-wellness, ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customer's Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ha? Kaya lumalabas ang Best Cafe ay maraming beses na pong kinilala o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo ay Best Cafe para masulit mo ang iyong pagkakape. Siyempre, sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, ano, mai-enjoy mo na ang pagkakape, marerelax ka na, eh di tanggal na ang stress, literal nahahaba ang iyong buhay. Siyempre, pag walang stress, mas mahaba ang buhay. Ha? E maliban dyan, siyempre, ang Best Cafe may mga piling-piling sangkap na talagang pinag-aralang mabuti para yung kanilang kombinasyon at proportion ay makapagdulot ng maganda sa kalusugan ng tao. Ha? Kaya mga ka-wellness, ano, kung magkakape, tiyakin Best Cafe ang kapartner, lalo na kung namimili ka ng herbal na kape na yung tatangkilikin. Ha? E ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration. Ibig sabihin, dumaan po ito sa masusing pag-aaral, ano, pagsusuri ng nasabing ahensya ng gobyerno para matiyak ang quality at safety. Ito rin ay rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar at maliban sa ating original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 years na nangunguna, tinatangkilik at pinagkakatiwalaan, ano, ng maraming Pilipino sa maraming probinsya sa ating bansa. Meron din tayong Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na mas pinarami ang sangkap, ano, mas lalong pinasara para mas lalo niyong ma-enjoy ang pagkakape. Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may sangkap naman na tongkat ali, maca root, ginseng at ang paborito nating kape na ang kombinasyon niyan ay magdudulot na maganda sa kalusugan. Ha? Lalo na sa pag-iwas ng mga chronic diseases, yung sakit sa kidney, sakit sa liver, sakit sa puso, maging ang cancer. Ha? At maliban dyan, yung mga ingredients na yan, sikat sa buong mundo na tulong pampadagdag ng lakas, ng stamina, ng gana. Ha? Alam nyo na, lalo na sa mga matitinding labanan ng pagmamahalan ng mga mag-asawa. Ha? Sabi nga, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. Ha? At syempre, nandyan ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix na nagsasangkap naman, ano, ng mga ingredients na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Para maging tama ang timbang, maiwasan pagiging overweight at obese. Para maliban sa mas gaganda ang kalusugan, ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachohan. Yan ang Best Cafe Green. So pagtatak Best Cafe, sigurado sa safety at quality. Kaya kung magkakape, tiyakin ang kapartner ay Best Cafe.
1: Pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bago ang Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
3: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: 18 pesos lang per sachet.
5: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
6: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan. Pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
7: Pusay Massage Oil. Mayamas katas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Pusay Massage Oil. Mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay nais kong ipaalala po sa inyo ha, na kapag ano po, umiihi po kayo, lalo na po sa public toilet, ano po, kapag yung inyong sinusundan, ano, syempre pag public toilet, iba-ibang tao ang gumagamit ng CR, yung sinundan ninyo halimbawa ay nag-flush, ano, nung toilet, ano, good attitude yun, nag-flush ng toilet, yung taong sinusundan ninyo, huwag agad kayong papasok, lalo na sa mga babae, huwag agad kayong uupo sa toilet bowl, ano po, mga ka-wellness, sa lalaki, huwag din po agad iihi. Palipasin nyo muna yung mga 15 seconds bago po kayo umihi. Ano? Pag meron kayong sinundan na umihi, ano, na nag-flush ng toilet. Kasi kapag nag-flush po ng inodoro, mga ka-wellness, yung bakterya mula sa inodoro, umaangat po yan, lumulutang po sa hangin. Kaya kapag ikaw ay umupo agad, ano, eh malalanghap mo, papasok sa katawan mo yung bakterya na nanggaling doon sa inodoro dahil kafa-flush nga lamang. Ganon din po sa lalaki, ano? So isa po yan sa dahilan na pinagmumulan ng iba't ibang infection, mga ka-wellness. Kaya dapat kapag merong nag-flush ng toilet at ikaw na yung kasunod na gagamit, magpalipas muna ng 15 to 20 seconds bago umupo, lalo na sa mga babae ha? O kahit sa mga lalaki bago tumayo at bago po umihi, ano, mga ka-wellness. Sa paraang yan, ano, may iwasan po nating malanghap o pumasok sa katawan natin yung bakterya na galing doon sa inodoro, okay? Ganun din, so ilalayo rin po natin yung ating mga personal na gamit gaya ng toothbrush mula sa inodoro. Mga 6 feet, ano? 6 feet away dapat yung ating toothbrush mula sa inodoro kasi kung masyadong malapit yung iba, nilalagay po yung toothbrush sa ibabaw mismo ng pinaka-ano, housing ng flush, ano po? Kaya pa nag-flush, syempre, napakalapit po na sa inodoro, pwede pong kumapit sa ating personal na gamit, lalo na po sa toothbrush, yung mga bakterya na lumulutang sa hangin after po na ano, mga ka-wellness, after nga po na ma-flush yung inodoro. Ano, pasintabi sa mga kumakain. Ano, usapang ano tayo, inodoro, mga ka-wellness. Pero dapat nyong malaman yan kasi mga simpleng bagay na pwedeng pagmulan po yan ng karamdaman. Kaya inuulit ko, halimbawa po yung bimpo na ginagamit natin sa ating muka, eh lalo na po yung toothbrush, yung mga personal things, dapat mga 6 feet away. Ganon kalayo po mula sa inodoro. Kung talagang maliit po yung CR na medyo magkakalapit yung location, eh takpan na lang mabuti yung toothbrush. Ano po, mga ka-wellness. Nang sa ganon, hindi po basta-basta kapitan ng mga bakterya mula sa inodoro at safe tayo na yan po ay gamitin.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa. Siyempre mga ka-wellness, yung mga bacteria na yan, ano, talagang marami yan sa paligid po natin. Kahit yung mga viruses, ano, talagang wala tayong choice kundi kakapitan at kakapitan tayo niyan, lalo na pag hindi po tayo nag-iingat, mga bakterya at viruses. Isang magandang panlaban dyan, syempre malakas na immune system, okay? Kasi kahit may mga bacteria at viruses sa paligid, sa hangin, ano, hindi tayo basta-basta magkakasakit kung malakas ang immune system. At kung magkasakit man, mas mabilis tayong gagaling, ha? Speaking of immune system, so dapat laging matulog ng sapat, iwasan ang pagpupuyat, magkaroon ng regular exercise, magpaaraw sa umaga, ano po, laging uminom ng sapat na tubig, mga ka-wellness. At syempre, kumain ng masusustansyang pagkain, lalo na po ang prutas at gulay. Speaking of prutas at gulay, tulong na pampalakas ng immune system ang Best Juice Brand 10-in-1+1 dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Ano, lalo na sa mga tao na mahirap pakainin ng gulay. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1, ang isang sachet nito, 28 pesos lang, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap, napakasustansya ng mga sangkap at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas, ha? Yan ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Sa puntong ito, meron tayong texter na nagtatanong, ano, kung ano daw ang dahilan ng pamumulika tuwing madaling araw at ano ang dapat gawin. So malamang naistorbo yung kanyang pagtulog, eh napakasakit kasi niyan pag sumumpong po ang pamumulikat. Ang sabi ko sa kanya, good AM po, ang usual cause o dahilan ng pulikat ay kakulangan sa tubig at sobrang pagod ng mga muscles. Para maiwasan ng pulikat ay makakatulong ang mga ito. Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw, okay? Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang kasama ang stretching at magpaaraw sa umaga sa loob ng 20 minutes, okay? Magpakulo ng luya at gawing tsaa isang oras bago matulog. O kaya uminom ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagsasangkap din ng katas ng luya, may bonus pa ng turmeric at stevia. Ang isang tea bag timplado na napakasarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig, ha? Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? O ibig sabihin, nagawaran po ito bilang pinagkakatiwalaan, ano? Na tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa, okay? Dr. M's Amazing Tea, aprobado ng Food and Drugs Administration at available din sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, okay? Tulong din para huwag sumumpong ang pulikat ay bago matulog, maghaplas ng Kyusai Massage Oil, lalo na po sa mga binti, ano, sa mga paa. E di, buong katawan nyo na para relax ang inyong katawan, maganda ang blood circulation, magiging maganda ang inyong tulog, ha? Kyusai Massage Oil, may sangkap na luya, sili at grapeseed extract, kaya tulong para maalis ang pananakit ng katawan at maiwasan ang pamumulikat. Kyusai Massage Oil, ha? Tapos sa buong araw, kung hindi naman kailangan tumayo ng matagal, iwasan yung pagtayo ng matagal. Kapag nakaupo o nakahiga, ipatong ang mga paa para nakataas ng konti para gumanda ang blood circulation, okay? Uminom din araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Napakalaking tulong nito para maiwasan ang pamumulikat. Pero hindi lang pulikat, ha? Yung mga minerals na sangkap ng Best Cups Minerals Food Supplement, direktang sa cells ang tulong para hindi tayo basta-basta magkakasakit at kung magkasakit man, mabilis tayong gagaling, ha? Isang kapsula araw-araw ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ano? Aprobado ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika sa inyong lugar, ha? Kumain din po ng mayaman sa fiber ng mga pagkain, lalo na po ang mga maberding dahon at gulay, ha? Uminom din po ng maberding dahon ng gulay, I mean, ano po? At uminom din po ng apple cider vinegar, isang kutsara po niyan, isang oras after po mananghalian, okay? Bawas-bawas din sa mga mamantika at maasukal na pagkain, mga ka-wellness, okay? Yan po ang mga tips, tulong po yan para maiwasan po ang pamumulikat, lalo na po sa madaling araw.
10: Ikaw ba ay sakitin?
11: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
10: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng
11: ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
12: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
13: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
14: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito. 105.5.

0: water now.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radyo Guapito.
1: Marhay na aga, this is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Good Vibes plus Good Music. Para sa ating programang Saturday Vibes with Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Gapito. Samahan niyo po muli ako mula alauna hanggang alas tres ng hapon para sa ating mga magagandang musika ngayong Saturday. Siyempre, sasamahan din po namin kayo sa inyong pagsiesta o sa mga vendors na nagbabantay sa kanilang mga tindahan at sa mga chuper na nagpapatugtog ngayon habang nasa biyahe. Siyempre, kasama niyo pa rin ang RGFM para sa mga magagandang tugtugan. Kung meron po kayong mga pabate, you can text us on 0956-1708212. Again, that's 0956-1708212. And speaking of good music, here's the song coming from White Lies, Ala Ala Mo, only here on 105.5 Radyo Gwapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

44 minutes makalipas ang alauna ng hapon dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kasama niyo pa rin po si Tina G para sa ating programang Saturday Vibes. Siyempre, batiin lang din po natin si Lola Ursula dyan sa San Felipe. Kay my goddess sa may barangay Liboton na nagpapahinga daw po ngayong hapon. At kay Joanne Medrano na galing pa sa Magaraw Camarines Sur na naghahanda para sa kanilang kapistahan. Happy listening po para dito sa RJFM. Kahit ano man po ang inyong ginagawa, nako, swak na swak po ang ating tugtugang hatid po sa inyo. And speaking of music, the music continues here on 105.5 RJFM.

CR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

45 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. And you're still tuning in dito sa 105.5 Radyo Gabito with Tina G. Dalawang oras na naman po ng magandang tugtugan ng ating pinagsamahan. But don't you worry guys, dahil tuloy-tuloy lang po ang tugtugan dito. Abangan niyo po muli ako sa Lunes mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. At abangan din po ang ating papromong libreng ice cream sa ating mga listeners. At hindi na lang po yan para sa mga nakikinig sa atin sa Naga City People Small, kundi para na sa lahat ng nakikinig sa atin dito sa Naga City. Abangan niyo po ang pagbisita ng ating mga staff sa inyong lugar. At baka kayo na ang manalo ng libreng ice cream. But for now, the music continues here on 105.5 Radyo Gwapito.

ng ball number 12. Numero 12. Muli pabalik natin ang ball number 12 upang makasama muli sa nagtitirang tatangayin sa Grotols na nasa loob ng ating exchange chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time for the day.

RGFM 105.5 Radyo Guapito. Kuya Carlo checking in. And welcome to the program, Weekend Soundtrip. It's going to be another rock and roll in an alternative grunge. Ano pa? Saturday edition ng ating Weekend Soundtrip. With 19 minutes after, we hit 3 in the afternoon. Ang init sa labas, grabe. Always na pawis si Kuya Carlo. Kaya abiso natin sa lahat dyan, ha. Always mag-rehydrate po tayo para maiwasan natin ang heat stroke or any related na mga kaso in connection sa ating kalusugan. Lalo't kapag kaganito ang panahon. Third, ingat sa biyahe kay 30. Ang favorite na favorite ay nga, pare, mahal mo raw ako. Third pa, habang nagmumotor, yan pala na pagpaparakanta niya. Alright, hi kay Bushel, na nakatutok pa rin po sa atin hanggang sa mga oras mong ito. Maraming salamat, Miss Bushel, dyan sa Magaraw. At syempre sa lahat ng mga nakatutok pa rin na LSS at sumasabay sa ating tugtugan, once again, good afternoon! Welcome to the program Weekend Soundtrip. Kasama ngayong weekend buddy si Kuya Carlo. Ito lamang po yan sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Let's clear Carlo.
1: Radio Guapito.
2: Your bill, sir.
3: What? 14,000 pesos for dinner?
2: 1,400 only, sir.
4: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
2: Your bill, sir.
3: Hmm. Order for more. Dessert?
4: EO. Love your eyes.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-istudyante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

There is something from the youth with Multo sa Paningin. 11 minutes, makalipas ang alas 4 ng hapon sa ating programa Weekend Sound Trip with Kuya Carlo dito po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Magandang afternoon sa mga nakatutok pa rin at patuloy na sumasabay sa ating tugtugan. Ating mga listeners dyan, yung mga Suki at Niagara City People's Mall, good afternoon po. Maraming na hapon. Kumusta lamang po dyan? Nagano-ano kita? Kumusta sa tuyong pagnenegosyo? And halip rigis sa muna yung estasyon at sa muna yung pagpapaabot ng Bulanos as in Udok Sabot na pasasalamat for making us your background at this very moment. Likewise, yung mga nagbabiyahe po mo niyan, ingat po. And thank you again for choosing us also na maging parte kansa indong pagbiyahe. Ano po? Sana eh, napapaugbami po kamukan sa muna yung mga tugtugan. Sa mga nag-fiesta po ngayon, kahapon yung fiesta ng San Isidro. At ngayon naman eh, ay, dyan sa Alianza sa San Fernando, ano, garo sa aga man ng fiesta. So good afternoon sa mga taga-Alianza sa San Fernando. And speaking of San Fernando, hi man ka sa Coros family dyan sa may Pamukid. Iguha kita nga nakabisto. Ang Sarong Aldao na doang mag-agum na listener pala kang RGFM. At kay Randy N sa imong agum. Ikaw lang na ako singaran ano. Pero sabi kang agum ni Randy ang sa iya da ang ama para dangog sa RGFM. So sa Coros family dyan sa Pamukid. Good afternoon po sa Sendo and salamat sa perming pagantabay sa RGFM. Also to Sir Eric Ocbian ng Pamukid man. Good afternoon, sir. And sa kapos ng mga teachers na nakantabay po niya. Nakatapos pa lang kayong region-wide orientation kansugma. At syempre, happy-happy sila ngayon. Kasi nagabot na sa inyong MYB. Ngayon, ano nga ang MYB? Mid-year brigada. Mid-year brigada, ha? Si mid-year bonus, ginibong mid-year brigada para disimulado. Yeah, good afternoon sa kamos ng mga nakaresibi kang MYB ngunyan or kasugma actually. Paldo-paldo na naman ano. Ang iba dyan medyo naka-reserve na. Ang iba dyan actually konsumado na na na-i-advance na. Yan ang realidad kan buhay ano. Naisangra na si MYB. Kasi kung dahil ma-loan, mayong mananabi sabi nga ni kaya. 14 minutes after 4. Ito po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito sa ating programa ng Weekend Sound Trip. Kasama niyo pa rin po si Kuya Carlo, ang inyong weekend buddy.

0: Yan ang tugtugan. Kwapito.
1: Radyo Kwapito. RG Weekend Sound Trip.
2: It's Kuya Carlo.

0: RGFM 105.5 Radyo Guapito, 16 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Tayo po ay nasa last hour na ng ating programa. Weekend Soundtrip. Inyo pong napapakinggan si Kuya Carlo kasama ng ating mga astig na mga OPM bands. Kaya maraming maraming salamat kay Iggy, kay Leia, and kay Tess.
1: Mapabugi.
0: Galing kay Kiko ang pagbate dyan sa Pili Caps War. Maraming salamat. Also to Gerald, to Marge, and to Joseph from Sheila ang pagbate dyan naman sa Libmanan. Siyempre ang
1: Katindi
0: Leonardo family dyan sa Lupi Camps Warp. And also to Sir Gerald James Loyola ng HR dyan sa SDO ng Camps Warp. Good afternoon. At sa mga mamang drivers natin na kumakayod po ngayon, ingat-ingat po sa pagmamaneho. And again, good afternoon po sa mga UV Express, yung van na biyaheng na nagapasakaw. Good afternoon po. Maraming salamat. At kami po ang inyong napili maging background. Good afternoon din sa mga pasahero po. And once again, advance happy fiesta bukas daw sa mga taga Alianza San Fernando. Pagkatapos lang yan sa barangay may sunod dyan Alianza. Kaya sa mga taga Alianza, advance happy fiesta.
1: Pag-umikot na
0: yung mga nakatutok sa atin, nakaradyo babad dyan sa Niagara City People's Mall, maray na hapon po sa may CBD bus terminal. Good afternoon din. At syempre sa mga nasa mga tindahan nakatutok po sa atin ngayon, maraming thank you. 18 minutes after 5, dinediretso tayo sa ating tugtugan sa weekend soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: Radio, Radio, Guapito,
1: RG, RG, Weekend, Weekend, Sound Trip.

RGFM 105.5 Radyo Gopito. 15 minutes na lang at sasapit ng alas 6 ng gabi. Pero maliwanag pa naman. At again, maraming salamat sa umuntabi po sa atin, Naki Jam, at Naki Rakrakan. Bukas po ulit ha, inyong makakasama inyong nikods, Kuya Carlo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa ating programang Extra Special or RG Extra Special, kung saan ang tugtugan po natin ay mga folk, rock and country songs. Ayan. And then 3 to 5 naman para sa ating Sunday edition ng Weekend Sound Trip. Makakasama naman natin yan yung mga foreign alternative bands. So, yan po ang ating programming. Siyempre, abangan nyo din bukas yung mga tugtugan ng RGFM. At nang sa ganun patuloy lang ang pakikinig po ninyo. I mean, pag-enjoy ninyo ng tugtugan kahit weekend. Alright? Amin pong sinasatisfy 100% ang inyong listening pleasure. Maraming salamat po. At ako'y pansamantalang magpapaalam. Sa mga nagmimeryanda po dyan, yun lamang dyan. Hindi sasarama sa mahan ng sarong homemade na banana loaf bread or banana cake. Ang iba nga po dyan, banana cake. Ang iba nga po, banana loaf bread. However, which way, ang importante for sure, I hope, na masiram para sa kuyong mga pag-iriba ang pigmi merendala ni Dangunyan. 13 bago magalas sa East, gotta go sa go. Maraming salamat. Enjoy the rest of the day. Ingat po. And shalom.

0: Radio Guapito.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanakat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kantidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
3: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laisit. Boss Paul's Crispy Lechon at San Felipe, Naranila Bakery. Crispy Lechon is available for more information. Visit Boss Paul's Facebook page or contact 0910-633-8345. Crispiest lechon. Magparagamok na. Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul D.
4: Ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
5: Magandang gabi po muli. Umpisahan po natin na pagpili ng mga winning numbers with SA draw number 6131 7PM draw. Camarines Sur, Crest Rate, Small Town Lottery. Ma'am?

number 11. Numero 11. Muli pabalik natin ang bowl number 11 upang makasama muli sa nakitirang 39 official rolls na nasa loob ng ating seed jumper para sa pagpili ng pangalawang winning number. Tayo ready?

TBR, Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: better now. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable. De kalidad. Pang negosyo.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

What you gonna do? What you gonna do?

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalangnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabang mo pa, nanunod sa kalaman, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: New BMEG Integra 3000 Plus mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: 105.5. We are Naga City's coolest radio.
6: Cool 105.5.
5: Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: No!

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Argo Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulit ay niluto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's Lechon Manok, Lechon Sisig, Lechon Paksiw, Special Dinuguan, and Laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Relaxing favorites. Radyo Guapito. 105.5.
2: RG. Good night hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5.
2: RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radyo Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-aanbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
2: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanonood sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

TGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. RG. Good night, hits.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang, sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito,

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
0: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
2: RGFM. Radyo Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5. RG. Good night, hits.

Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.

0: yan ng tugtugan. Kwapito.
1: Radyo Kwapito.

0: lang ha, eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Iram kang tugtog. Kopito.

NCR Naga City's newest radio. Radio Guapito.

NCR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.